0: koi etatai ni ku hokoto tonu e taha i he ho atani pa koi programa fukeni o ku hoko koi programa ni society koi a kolomotua koi tatai lele i foki he ni ato keta se o si la iu pe api foki ki he tangata e programa ki a mausa i he ho atani ko tui pe e mausa mo se asi ku ongrele e pe programa pa kapa e toki huma haviri Pato ki humai kau fokiat mausa ka te koe ke tataki mai ta polkama ki hoa tani malo.
1: Malo pito te vita kore pe ke hu whanga atu whanga ngalo kumpea mai a ke hu whanga atua i kau ke pehe fuke tangata toketa ke toketa se asila iu ke whanga maari e maha e ki miniti nou nou koe ni ma e kainga kolongotua ke whai e na polkama e fia fini ke te imkoe ne ku lawe i atu kusiasu ke i whenga ene headphone ke mau ku ma pui pui atu he mo hou eiki tu lo watu he ngahi tu ma whare kotoa pe kolo eiki o kolongotua pe ku moki mou tou kotoa pe ku mea mai ka mambo ku ongo i ko lawa le i tau mea nisiasi ka tak maro tau lawa ke fia fini ku me mau inga pe koe tahna e ngalo pe ke whakatu ke matari ki foki eni a ki miniti e ua e kulau foki e tokolahi e tau whakatonga ke pupunga matariki e ka paupe kwa hao ki mea ki lawe no no pahme te taha bini te ue ko ilo e week eni eni matariki pa ku whaonga e tonga kotoa ko ku whakapapa o ku lau fuke kau mauri ko tau ko tau ko tau fuou e nie kau mauri ko nau tau fuou e tuke pupunga matariki ne hanga whakafonga e mo ui whakafonga e ngahi mea whakamauri a mautou le mātua a tangata whenua se aksi ko pupunga matariki e ki lawe no no ke kata hoko ke ta polo karama whamore more
2: iyo kai ki aha ku maulahi aku ki ai ko e pu ma fetu upe ku hage ko a o foki e ana ta
1: oia
2: o ku lahi me mona u me aka ku kai ki utre pu mana ku lele ki ai
1: oia o ko ki tu ki fuka pa pe ki ai ku fa i fuka no fuka mana tu e fon wani ko ko tunga fenga tu i fuka mauri ta o mai pe ka o i pe pue ma o vemo ta o ha malo kai ki Foki tangata polo karama. Sasi ko manatu ipi foke toku ume pe haviri. Tau polo kampo mui mui taki mua ene konferenisi ko e ngai siasi. Ae sasi mui sidena. Na e fai foke tau ki lawe ki hake ae lotu. Pako ilo i kuongo kuongo na haole ngahi mitia sosiare. Na e whamanatu foki tonga ko ni hake i hifo. Pako kusio pehe ki motu ape kutehina ko e fai fika umi astereria. Kako tonu beke faha ki hata uki lawe ke he kwe ne tokanga lahi ki he kainga kolomotua. Kainga kolomotua e se asi pa kutu beke tukatu ka kohe kwa ifok me kainga me sopo tau faa hau. Kuna na uki lao lawe ki ai. Kako ilo ibeko e mea ene ki tala noa ibe se asi. Kapa e tukatu be pa inga ka kohe ki hanga peka utu ki famanato be umea ku uka ki manatu imalo se asi.
2: Iyo ku. Waktu ini ku pamalo ke programa kata kita makan tu ko di mana? Besok ke ku pada pagi he tata ko tu hawa ini mereka ingat tonga ku panama he programa he kalau ko ni cuma fakoh mai ko he ko pun tidak mahu ingat tahu he katonga ko ni nak fakoh tonga yang aku mau kiai. Koe whama mawha ki he mo'ui e lotu ai Wesiliana.
1: Koe.
2: Pea ku whaia i e whelawaki. Ka ku mahino pe na e tomu a hau foki ai lotu la maasa e tapitui wafitu.
1: Koe.
2: Pea koutui mahalo koe kono kamata hano tofi pula pula koe ki karistia neitoma. Pena kaike mo ui ngā ureko ia. Nā e hoko mahi taimi nā e whai e tauwha po nua i tonga. O si lawe a e kau paifika ula masā pe e tō taha ia. O wāsoni nā e maari ke ofine o eiko puri a mea o hāo ia. Pea e iku foki ki England. Ka i e nā ua mai nā uska mata whai ono talanoa i tō tapu ia. I e mātua tonga mo e hau e ki. Si a e iro iro eka e palaha me ko ko si hoa ko hawe u e ko mea ko pe ko ne o si tofi pulo pula he tai koe ni ya waha mai mea i ki he kau papalangi na nau polau mai ki tonga. I he tawal, tawal noa no ia, nei puke ai e, e tawal noa whana, puke ai te ukawa ia waka koe, ko Duke of Porcelain, o Marema Fifini Pālangi pena e, o Elizabeth Morley. Koe kau polau koe a, nei nau mai tawal noa, ki he lotu. Te hau mo Marena, te hau mai kau Beach Koma, toko lahi, ki tonga, nei tamai ko Whippy hapai, nei lo voi ho wiki ha pai
1: ho bu ho we ha
2: wiki
1: i we ha fuki ha pai ko ha wiki ha to la hia
2: ko ia e ko ko me ko ko ko ko wiki mu a ha o me ai e ko no ga pe foi ba ko ia ke ta hi ke ta ba lu o wa ta o mai ai a lore ki tonga o tari tari e muri ki ha mea i mua. Pena si hau kua a lore ia. Na kai ke mo uye ngā ue ia. Kana e tala no ai a lore ia ki he otua mo ui pia mo e bai toka aterine. O whanongo e kakai ia i mua. Si tau pe taha, maru me bahina taha kufoki a lore. Kono inga koe maa maa ki ono hoa. Kako mahu inga koe fuihawa lore i, ne wana kai ke mo uye lotu. Whanongo ai fishi ako tākai. Pea foke tākai e ki fishi, e osi koe foke a lore. Pea tākai na e tangi e kakai, e foke a lore, pa nau wha amke to e foke mai mua. He kukamata ke ki iata mai lotu i ka nau tolu, e? Kake he o foke tui au kai eiko tui neau i la kempa. Tangerewe tui neau ka ke tākai. Poki tonga, whai ke eke pe kua haa whai ngafonga ke mai ai hawhai se kau ki whisini. Pea poki mai a tākai ki tonga koe pe moe tōta hai ko langi hange pe maharu ko ma whisi pe. O nā tala noa mpe kau ngā uko ni koe nā koe mo lore nā tau ki tonga pe. Tenga moe tau mai ai waka eko Algasteria ko Wilson nei ai. O tanga, mō ki Australia ko pei tupe ma mewe. Pea nāo ki Australia tuku waka ai. Katalangi he kautama Australia. He la wō ki Tahiti, ko Tahiti e wei kau whaiako i ulawa ia o kore. Pea nā wō re wai he waka ki Tahiti. O nā tū kua i tōna papalangi la masa ai ko Mr. Davis. Tangarema Davis ki ara ki he otama. O kua stutuni mai mi lontoni ki taofi ai misiona koe ai la masa kai oange ha kau whaiako kai kai ki oatu ha kau pālangi oatu pe kau pasifiki he malo e se mahino aki ngofua ie pa mwe kau fisi masuka te uo ni ki fisi
1: koia
2: angarewa e te visia o ave ki tohi kua osini liwe umea ule soto i tapu mea ke lefa fisi. Pa koe afe mai tō mā e koe nga e koe utuwe wai mwaki o wana lau lōno wha mea kai.
1: Iyo.
2: O pe taura kai mpuare mo tūma.
1: Koia.
2: Iyo. Nau tā mai na tōi e ki nuku alofa i he e peleri koe o tā walua ono. Nau tā mai koia o whanonga are mo tūa he wholaupa ha o ekeni. Tanga wa fisi nā nai mua nā uai pana nāo ki Tahiti o mai kau whaiako. Toita, eh? Kuya. E fish. Yona we kiko tu ideal. Tangrewa e remo tua. Ko tu ideal ko kainga, eh? Kakapa u kukore lo tu ke au ki ai. Ko e anga e mau mo uifa pasfiki. He kai ke ave hakoloa pehe ke hiku e kamata mehe ulu.
1: Ulu, iyo, iyo.
2: Tangrewa e remo tua. Te molo mo wa hen. Ako iau pe mo toki o ki fisi.
1: Oh, okay.
2: Ka pui no foko ia. Ai ko tava lua no i. Na ki ta no to pe to to ga ho e ke to ma ki fai ga lo to ko ini. Ai e pe ko le ta ngale ba e o mata si una para si ke na bo i ta ke ya le mo to. O te mo to ga i te wa ma lu i bo. Ka fai ta wa ko. Kako yang faham batal aku sih mau baik kau ini. Tuh no lama sa. Eh HP mau tak kita? Kau mau tak kata lagi aku dah baik. Benar mau toko uah kau pola pola molongi. Kau pergi kau tongi kau pergi trafai. Eh malu ilau he apa ada mau tua. Kau faham tahu kau ki faham batal aku pule lah. Kau api ada mau tua kau. Kau angkat usia kiai. Mako sia ko veio ngope ia. Ele me hela e. La langa e fa colotau ke malu ia in auto. Ai que eu fae a koi. Kala na lofo hem. Api ko niko kui ko mata uturiki.
1: Oi ahoni.
2: Oi ahoni. La langa e ki fale lotu.
1: Kui.
2: Langa e ki fale lotu. Si pa kase ni e tohi noa. Api ta vi. Ela e api ta vi. Api ta vi we ko hapai. Koi toma, mako hako peo o mumui na ino pe kolmotu.
1: Koi, koi.
2: Kone ufa matala. Koi langa ki fai lotu matauturiki. Pea lai musi e pea laloi e pae pe. Nahi pe ki fai fai patong. Pea kamata pa ki totola he mai kaungi. Pea tanga re motua. E hiki o lunga e malu ingofua ngena utolu. Nihaa. Mahi lapa me kautui o tuo mate. Pena o eo toi langa hui fai lotu kubasia, lahi lahia. Eko se yunga ko iako aniki ta valua fitu. Kuo tau mai a tana ia pia mo William Cross. Haunaki hifo. Ko hinga na hauki hifo hilae Raki koi tau ai koi ko hape mutafeta i epeleri ta valua ono. Tau mai a San Thomas i Mohatinson ki hifo i Sune ta valua ono.
1: Tau.
2: Kana ke lava ke la tu uta ki uta e.
1: Nopo
2: pei ta. Na toki hake ki hatafu i he ahovalo si ulai. Ta valua ono. On hake mai poko e mahi no pei laika ki tari a tae lo tupe laika. Ina kai pei mo uiha me ei hifo. Kana e, on mai lewa tevi waisia i tavalu ano, i seme tavalu ano. Ke hau o tokoin ki heo matama. Hau e ulo tonga wha amaa popa te to masia ni kato pareta mo e. Kuti mo hati ton ke lau
1: ki lau. Kuk te foki e?
2: Ia tangere mai wais, ora mua ke fok ki aseria ni poto, fok bea wasi e vata tau. Ako ni poto etu ki aseria ko ni waiti foki. Tutun vare wa aseria. Ke o mai Nathaniel Tana e la Inusilania. Efka o Inusilania ki tau ke iang e matu otu. Mana ne lava nge fai nga au. O mai e mo William Cross ko e faifka upi mo eta. Toi pahaheka mai pe mo temi kuwais e ahi e. Ona ko hake hifo te ke fuliriu. O te pe ke haliriu. Mo whanau ai a tāna ia. O koe ka ulotu ino ku alofa. O si ka matalo. Ona uomi ai a koe tawalua fitu en. Na uomi ko ia ko pehe maro ko wiki whaosi au akosi. Samati whaosi au akosi ko tawalua fitu. Na amko ia ko whae lotu fungasi. Ona ma ulotu fatahai moare motua. Hape o tāne. A tāna ia mo William Cross ia mo tevi kumais nā miko ia sio ku osi kakato yo waupalotu ia nā u iwa i uhimi neongu nā e whakafisi pe nā e whakatahiti pe e po kalamai kakai he taim da tau pe nā e talang e kakai ia e ko tukatolu ngea weni e kau maulotu
1: alotu ia
2: ia tawalua fitu e aia po e fefo ki aki pia tana pia mo William Cross i hifo me uteki asma cho Tomasi
1: uteki asma ia
2: uteki asma ia aurewa ulendo a tana ia o talang heongo Tahiti o kufie papi area motua ka kwa ki hana mafai ki kwa mafai yako nao kwa ki ote ina ua ki na
1: kufie papi
2: na fai pina we o ko alot pala ka kai ko ai ko ta wa we ke ta wa lua hiba ka ku fe unga te na foki ya ki fisi fo wahoko ngawila lau. Ama foki lau, kai faileva papi ia e tana. Papi lewa e tana ia. Area motua.
1: Area motua.
2: Tawal tolu loa. Ego tawal tolu loa e toki haua ia. Sion to masme I hifo mailo veke te raha mea kumate amu.
1: Ego mahinga pepe mo ui e lotu e. Nega ke mo ui hifo e.
2: Pepe ke mo ui. Na e, fai fai tue o loto a ata. Ke tuwa ngea ke lau taela, kai kai peli li uia. He nai kawai mo fa foha ia wata ko sari kwe hawa. Iho no kapusi koe me hi me kolo wai. Rake, koe po ini en. O mai beko a tō masi koe ki kolo, fa he kai peo awe ki hapari. O kamata e koe misiona I hapari.
1: Iyo.
2: Ego taim koea kua si fai fri kutaki sa ata, ata kua ahau ki tonga, tala ki mua lemo tua. Pero fana o mai kua papi kua lemo tua tawal tō nua. Papi ebe mo tawa ahau tawal tō tahari hapai.
1: Iyo.
2: Pea kamata e lewa e ngai, ngai koe kau. E fukta koe pika ula toko tolu e toko pa aka sio tō masi. Tawalua hi wae u foki hati nsonia ki Asteria. He na kai peke nasai na omo sio tō masi. Foki e. Kake? Tawal to alfa u kamata ki e mo ui ai lotu I hapai. O si kamata ki e tufa halo e tonga e u kapai whikau ke pasuiki. O si tawal to lo no ia kusi a kapai whikau a tonga e ki Papua New Guinea mo pini uila. Kaike? Ka koeanga koe, o tu ugo e lotu ugo e I lere mai koe ia. O mo ui foki. Ka poini wa kene mo ui, para tau ki he upe pa koe ni ustana ki o fai ke aisi o. Koe mo ui, koe hoko atu, e la tani e o tana, pe mo William Cross, ai ngā aue a hape mo tāwita. Na te kai ke pehe ia ke alo mo tahiti ia pe a mate ngā aue. Ko are mo tu ae, na e lotu koe mo tahiti. Ko are mo tu o beni, o ne puke koe kalasiko mai. Ai koe, papi ko are mo tu ae, na e pehe lai tokono kono ngea utupu e ka urui. Inuku alofa beia. Pena u whakalahi rewa ki whare lotu koe ni koe lai tu koe fumasia koe e o tahiti. Aiko te whare lotu ina tuk toho I koe au koe ki sato o tahi.
1: Ena mai saione motua. Ko saione motua ia, eh? Eko nau tupo pesi u whare.
2: Iko ko maan saione, eh? Ikai saione motua koe ko loo ia. Ia bea ko teo. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko. Iko.
1: Iyo, iyo.
2: Kako e, kono winga, e tano ki ai, nakai ke pehe ke haua atana ia mo William Cross, o langa hame ai wisina nake. Koe ompe o hoko atu.
1: Ai ngā ui.
2: Pane lotu, pe mo e ulubu e, aare a motua, pe mo e omotai.
1: Nekasi ai. Mari, mari lahi.
2: Nekasi ai. Kako e, alua tano ako ni katoa ngon toko si ia. Kai ke iloa tanga I, kai ke iloa a William Cross, e a kou whapapa hen ki wisi a nāpa mā nāu, whai kātonga nai whai. Kai ke iloa area motua, kai ke iloa hape mo tā whenta.
1: Koia, koia.
2: Pe a kātonga nai whai fō, kia te au ia, kai ke rumahu inga Māori e ka te au, kātonga I hake anga o Sion Tomasi. Pento e katoa I mwenga wa Sion Tomasi hapai lele ai.
1: Ka ngalo
2: loto. Ka iloa e mo tama koe na na paka mo ui koe matai afi.
1: Koe.
2: I tonga. Ko tana pe mo William Cross mo David Weiss. E nai ki api ako I e na elanga e mo Tahiti. O kamata hano ngawe aki alfabetiki finga ki aiki hane a whakatonga. Pertu I api kaiti koe ahoni.
1: I feia?
2: Ya. Apa ini tuan kau apa kaiti kau yang ahli?
1: Iyo.
2: Seni.
1: Iyo seni.
2: Ada foto lewat, ay, mesin paki ya, oh kamera tak paki ya, him.
1: Nau.
2: Ay, aku kau tu ya kau etan lah kau biar mau beli kursi. Oh mau ui kau mau ya lo tu, biar lo aku tu ngau kau nak. Tapi aku eh malah ini bukan yang mutua. Nah aku tu, file lo tu oh luka, pakalah ipe. Enda ya uya toko tahafi tupu, eh? Ihe konki mui. Kake kakoe kaku, tausia tupu koe ki he, katoa koe nai whai, eh? koe pai ki ki fataha i ai hu fare a mua koe koe pa mo fare lotu ama natu ta ua kia upa mon pe ia e koe nga koe ta hawa lua ua ia na i kana i kai a lore ki ha o fai
1: misa lore, ko misa lore sena
2: io o whanonga e ongo fisiko ni pia nao ki tahi te omae o fai aku e kai ke tui vai vai pia aku kapane kai lotu are motua kia koe lotu are motua ko hinga ko mai mo fa ko mi tahit ko yo ofisi na nai mua pe nao o tala ko na weki pe ko figa na weki ki o nga fa ya ko
1: e yo
2: o mo uye lo tuito to na wa heta ki pa ko tu ma ro e pe ki fa no no pe u la wa o tu ko
1: fa no pa
2: na si alu po ta ka nga o fa la ki lo tu fu masia ki fa ma na tu ka a ale mo tu wa hoko mo to a kau ko ufa pana
1: oi
2: ke ta uto lunge au ke ku ite na wau ki ai ka ko ka ko ka ko no ka kau pe por kala ma
1: oi
2: ai ena hi te fito i a feitu mahu inga pa ko pe maro ko mahu inga ta pe ku masia e ko tupu ana lo tu na tu ai o mo ui ko ko pro fura ena sto me bi bua me ta fitu ko fitu o au mai ka kalore tau pēku wha he kai maalai. Pia fua re vai hapo tāwhita he. Pia hau kua tue mea.
1: Oku whamaha whana kua tanga noa. Iyo. Oku whamaha whana kua tanga tāko i ngā ku. Koe tō tangata ke hene ka inga kolomotua. Nā uhe holo i nā unifo mūri wha he ngā heni. Ke nā ufano ke lotu nai tupu nai tari. Pia te mwge nai tu iai a area motua. E ki mua ia tupo uroa ki. E mahu inga au pito eke ilo eka hanka kain kolombo tuha kou fa ki fanongo wai fuke to olahi a whaamuri o teita maka mo mea mehe sopo maa sopo chopo ta ufa hau e na una unofu na tolo longo a na e hake mai lo tu wai e api ka uilo pe kutonu wai ilo ama a teita maka a ti maka ki ai ulahi na unofu tolo ka kwe mea eku mahu inga mea eku mahu inga na e o mai pe ki fungasia e na esifai peho no

0: koi tapta mi koko to tonu ai tolu pe a ko ta programa fuko ni okoko programa ya ko tutu ko ya akela na ta ta lele i foki e pure a ko ka me ya i ta me i baba o pe ke a flipo i a polka mani ko ya ka u foki at flipo ke ta ta ki pe ta polka ma ki e fia fini malo
1: Malo pito de ta pa o kore ke fo mal mal pe en ai tal fata pu ko se afa ki me kamata nga e proclama pe mo e lotu ne apa ya ki ta un au a honi ko hi ko me ko to pe ku ta o fra ho ke lang lang ia e huafa e ki pe a la ka ki mo ai mo ta mo ui ka u ta tal fi fi a heni ko e proclama e kore si sanat pe te losa nere apiko ke lana ko e pure ako Edgar Haag o kui he laine pega ki ute whaloloa pure ako malo e tau mai aho ni pe malo mua e tuku taimi ke tuku mai aha ngahi ongo tau te fito ki he apiako korisi sanere malo e tau lawa
2: malo pito Filippo po tumua vatapu e peke e tō mafumasi a fio tau rotorotonga o ure peke u o mamaro te tanfatapu me kamata ke tau pokarama pe fia mau pe motuani ke ka unha kau whakataha tu he mahina ko tau pe pa mo koe mo re te o i ngā koe whaia tu pe haki a gongo pa vahe vahe pe a mi tongani mi motuni mi wawaun ke whainasia ke ka ua koto tuku ka uma e ka inga ku o whakapae hai o tu muri ange koe ko u whauha a Filippo koe fie fia rahi pe he taitari e pōkalama pa mo whamalo lahi atu I heke I whakakau atu e motuani ko I ngā koe pōkarama koe. Mi he lolo hala varu, a bea kusa ngā tōpere o sanerea po kera nā. O ku lere I pe mea koto ape, pe a koe tuk fotu u fukoni ai a ko Filippo. I he ki he teimi hono tolu, aina fotu u ia e a homoni te. Pe a whawhi e fia wa u whae pe fopetai ki o tua ko I ngā koe foki hao mai ai kotoa ka whae a ko, ka maa whanau a ko. Ke kamata koi ai whenga whakaako e temi hono tolu. Ai aku nei ai pia e kawhaia ko nana wholau atu ki whakatonga. Pia mo e whanau ako ko inga puko ngai whatongia keke. Ka nei kamata koi ai ako nana wholau ape ke nau ke mau kamata whakataha. Koe pokarama anga maheni pia koi ako ai ako ki he wike ni ai ko wike uaki. Tike ki lava ke whakahoko ha mau misa whakaawa ki he weekend makapunga pe he mea atu ai pātei re chuplen gaya pe ako ki tonga eki ki whatongia e si asi pe ane toki mea mai e aho tōpure lulu e apure lulu o ia e utoki whatatari pe ai programa misa whakaawa koe a korisi ke tu whakahoko e uke kaha u ka e taim na tau koe kauwhai ako ne tai maari e kauwhai ako Ko e taha fukia tu tūni pau ia e prunga yako si asi. O pau ki whakahoko e whafou whalau maarie. O atu e si ihi fwe tua ua. A e kau whai ako. Pe e pūki whana ua ko he tau. Pe a ko e hosi e fia ko inga ko e i whonga ene tau e nura o mai ki he mahe nā no fitu. E ne whaka kakato ai e pōkalama ko ia a ki hamea mai a pātere ana ua whinau. Ki wawa uni. Pena e tai mari e ka whai ako e korisi o ikai ke whaha ako e apure lulu ka whaha ko e pokarama ko e ni ko hono whaha o whala o mari e ai ka whai ako pe a taim ta tau pe e a pinga ke whakawa pralahi o nau iwi o e nau kata ki o me nau ilo ko uhinga pe ko e konga no ua o e tau whaha ako ko e ni pe a ue e e flipo ko e pokalama lere a pito eni e lava ki whakahoko a e te vai vai aki e kau whai ako ta unha ngahi mea mo ngai whaunga e lava ki to e whatupreki nai e nau a iwi ngā ue ko hi ngā koe koe konga whakaosi koe koe o e tau na e taim te tau e pe ku kamata ki tufa atu ngahi siwi a vai wa tau e a whanau i ria hano a whakatontone e kau whai ako pe a taim te tau e pe Ulo tonga ngā ue pē kau whai ako I hono whau ui a reporti a vai ua tau puka meet the report ai whanau ako aia ua manaki ia ke whakakato ia ke uka hau ke mau atu ia ke mātua te whanau ke whai te uka hau. Ako pokarama mahuinga fukeni pipo ko wha māpopo mai a e ola ngau whāko e tau whanau me he te miuraki me te miua poko konga uraki e tau aia e pairewa e whipo tātano aki ai kau whai a kōpa me mātua whilawe iba mwetunga wa akatemika e nau whanau. Ai au palani ki he flight eu ke ka au e whaka hoko e tufa ripoti koe ni o a mahu inga eni pa kumātua ki mahu inga e lava mai e mātua ki a piako e whai hata anoa pia mue kauwhai a kō pia vei pa mue tūnga ue ai ako e whanau. Taimta tau pē, Filippo, koe ngahi kalasi sivi pa pure anga fo mi maano me fitu na e awa pe koe e te mi o mue hoko tai pē e na ngahi internal assessment pe koe IA pia oku ko ngai sivi ka ngai ka sini ko plose ke te ngai ka sini pe a ko wi ke ka u o hoko hoko to ipe oku bi me ke lahi lahi mai ai ngai ka lasi ngai re son e faka ka ka to ai na ngai internal assessment pro pese te to no ako ago e faka vio fugi a ko si ko ne ra faka ka to ia e pese te to no ako ni e tu ngai ta mini ko ngai re son ni ko ku o si lava e re ano CV internal assessment of a firmary up to betu ngau maka ma o fa nau ta ko fa amu pe ia ko le re yang ko go e nau a maka ku ma u pese de to no ko ni ko fa mari la hia ke nau a lava ia CV fa pre anga pe ku fa pe ko ri ko fa ko ke nau a kata ki ke la ano te go e fa nau ko e programa mahuinga ko nei kamata ke temi ko ni koe aflai tea neafi na e whakahoko ai e whinga paanga ko ia ai korisi ai a koe kalaplahi na e whakahoko i he whiawhia neafi pe a koe tau kotoa pifo ki e Filippo ka maa ka wakato tuku mulawe i pe koe operational cost koe a pe a ko i hene yanga mahe ni na e mae ua ai a koe whinga paanga ko ia na e pua ua i he ta ya na e avi ai konga ulaki po pesete ni manoa pacheti ke finga ia he matua pena fa fa ho kwa ia pe konseti no finga paanga i he aho wa valu o ebreli ta ko to pe pe a ko pesete leva ni manoa e finga ia e ia ko lo tonga matua ai pe kai ka fa damu ka fa ia ko ya na fanga o mai aki i nga ta u ko si fa ki mua aki e makete e te mini pe a awa ki ni pasa ka e ta uni na e o ka ube motuan ga mai ai ka fa ya ko ma tu ape nga hi a ma fa tuki tuki ko ia e o me fa pa nga ko e ma tu a na ma fa ka wa ai pe fu fe nga pa nga ke tu ta pe a ko ia e na lo to ta he be ma tu a ka ma ta fa ya ko e whakahoko e whikapanga koe ni o tō tahape. Pena e set up mai rewa pia ke whakahoko e aho hongo fulu o si ulai e ko whai te ia nefi. Pego e pukarama whai fiefi a eni ai lava ki e whakafi e mai ngahi kalap e ki e wai whonua o na uo mai o whakahoko e kalap koe ni. Koe whatongia koe koe ai ako lorotonga ka mai ko mit PTA na e tāna ki he e whanau ako ai umu kato umu puaka e fa kalasi ka ma e kilo kawa e fa ke foka kakato ke fotongia ko ni na ere va pinga ma tu ana na u a lototo ke foka ki ngahi a pare ta ko yena ya e pare e ono ai ko e pola e nima ta mo e fu container ika ai a ko pare ya u laki ke ono pe a tu ke ere va pinga umu puaka pa mo ngai foka nei fu ke ki ko ia nei lava ka lere ia e kalapu ia e popa nei fwa fi fia opito. O lava o tāna ki ai ai paanga e nima mano fwa hafi. Ai ako i hua kalapu ko ni ko kamata pe kalapu me he fitu ki e hoka ta hua. Ko e tāna ki ai he korisi ai paanga e nima mano fwa hafi ko ni. Ko paanga rewa ko ni o wanga mahe ni fwa ki ufa pesete ni manoa e PTA no tauhi. O pesete ni manoa kon ko e ako lo tonga un au tau. Kai he tau ni, o whakau kau pe ke avikatoa pese ni ti, ki he sea PTA pa mene komiti ke nau tauhi. Ke nau hanga nau tolu o tauhi se ni ti koe ni, e whakarere aki koe api ako. Aia mi he siulai koe tau ni, ke siulai tau fo ou, ko me pe pre ako mo ka fa ko fa ko no faka hoko ai ako ko nga he mo ua ko to ape e hanga leva he PTA o totongi ko no le rei e fui fo ko ni e tuku ureva pe ai tai mi la yo e pre ako ka mai ka fa ako ko no faka le rei ako fa mau ka e tuangi ki he matua ki na ora na tol mo na mo komite PTA ki na fa e ko no totongi nga mo ua ko ni i ka nga dai usai foki ko no ave ki komite PTA tau ke na hanga o tuhan le rei mai se ni ko ni ko nga ke ya ke tau eta pe a kapau ya nga hi fra mo ya ko fula hi la va ke pe me PTA pe a ko ki o wa hi fra mo le ko e ke tu tu hi fo pe a ko i ai ye ne pe re va ko ya nga ye ne tu pa fa e fa fi fi pe kamata re va va mo wa ko ya ko ki he ma hi na gon ko a hoko mai e kamata re va no fu a ke sting ko mo wa fo ko ni vile po ai ko wa wa hi ko hi la ko telefoni koe nga me alere aya ko, koe utu ke he pensini ke kitauhia ke api ako, koe nga he naunau ke whakarere ake ako hange koe ni koe pepa, koe inki, ke nga he miisini, koe sioka, koe naunau katoa koe ya. Kau atu ke aipa moe po nga he pokarama hange koe sipoti, me mea koe ya, koe nga he whamore katoa koe ya, e fua aki. Pea pe whakipeke nga he whamore ke. E a ene pereva ko ai amana ke lerei. E te lerei ane fo fatongi ako hinga ko no fataha pe pure ako. Ko e motoko ni ka umae ka fai ako. E no fokahoko fatongi a ke whana u ako. Ka e tukurewe fatongi a ono totongi a oi nga e whamore. Oi a oi lere koe ako ke fataki mai a ehe e PTA. Pe a koi e uai pe whamalo lahi. Kaki nau tolu kwa tope, neko nai whakaha kwa nepo, motuani fwa malo ia e kau presteni, o mai kau ngahe kalapu kwa tope, kau mai ki nau tolu kwa tope, nai fai mai ofa nepo, o fwa inasi aki ai korisi, kau waipe amanaki, mahalo pe uwae ngai family murina, ne nau kaunga mai, tokoni mai fraseniti, ki kalapu kwa ni, o kau waipe ai tokoni mai ki ngai family, ki teu ngai kato ka umai ngai whamore ko tope. Koe ne tuu ya Filippo, pia mihe apiako, pia koe uke kaha u, hango ukulabe ane nai angi, koe pokarama hoko mai pia e korisi, koe tufari po ti pokone lava, pia koe uke kaha u, pia fwa hoko me maumisa pokawa, ke te mpano taulu, pia lere rewa, ae pokarama ako, mimei, koe pokarama ako, atatape kukere. Koe pokarama tanaki mai pia, extracurricular activities o tanaki mai ki he temi koe ni u ai program fra sociale ki he whana ua ko lalahi ka e toki whakahoko pehe ko ngā ki mui o e tau ka koe mimei koe program ngā mahe ni ko osia tu foki ai sipote adelita he temi ua ki pe ai kuna he korisi a umaki agapulu ui kuna he temi hono ua pe a koe ni ke temi tolu en koe whakakato pe ngā he program whakako teu teu ke temi hono wha, ko whaka osi osi, ai si ngai sivi wha pure ana, ka maafu ngai sivi wha loto a piako. Koi ai, Filippo, o tupi mahalo ko ki iongongo no no ubea pa mihe korisi, mihe fotu ue a ko he temi hono tolu. Malo pito.
1: Malo pito, pure ako, neu koe tala nofa mui mui fokina ke la veiki he omi koe ia. Ai ni he ki tonga, ki katoanga koe. Whakasio sio holopehe, ne tipe te usio ki ha hiwa pe ko ha whafufonga me iwa wa uka nei. Nei fefe, folau mai ki tonga, Puleako?
2: Io, nei lama nerei, Filippo, ai kau atu ko ia, e tau whanau pa me ke rana kon koe, tau maa e ongo fai ki ki folau atu ko koe, ai ifi pa tahata hawa wa u. Pea nai whakama fiefia au pito. Ai folau ko ia, nai ai ola lerei e nau kau atu ke ngā hife au hi a music festival. Pea koe ako lerei ia ki he whanau, tau te whita ki he tau ki whanau na kau atu. E lau ke nau au atu o whetau raki, pea mo ngā hifi, o kuto e whakahapure anga anga e nau hifi, pea mo e nau a musika. Pea nai lama lerei ai folau ku ia, pena e foki kotoa mai pia whanau, foki e fia apu tau pito. Pia pehe foki ki he ngō whaifi. E ton fuke kau e motuani he wholau, kua na ea ki whakotua na e mua e motuani, pakai ki ulawa o si wholau, kau mamata tu pehe he interneti ki he ngai polo kalama. E pehe fuke he ngō whaifi, e te kau atu fuke whanau ki he ngai polo kalama kon kukua e konfrenisi, mui mea ta kua kau ia i he fui experience lele e tau whanau e lawa e na wakua piki tonga eiki. Na wakua piki tonga eiki o mātā tonu e ngāhi lele o mau I tonga eiki. Pia lawa ke nau tufi e mo tāna ki hangahi mea lahi ke nau fuki me mui. Koe e flipo, koe fulau o nina e lele au pito. Koe konga fuke whanau, na nau whalau atu na doluia I he tawhakio si poti. Te e tau whanau, te anau kau atu I he fwi toho hongo fulu a wawa uni na e fwi o mai mi a e kau ofisa mi tonga tap. O whiri whiri ke nau atu kau he trial I he toko e timi whafonua koe atonga koe ki he R16. Pea koe o la koe o e whalau kui ane nau atu whae trial. Pea nai lava ke piki ai e tau reka e taha. Ai ko kapten ni be ia go e tim tau tahan ko ke lana ko ko re ko Paula Mailang mi freto o ku kau ia I he no piki ko ni go ke kau he tim national a tongani ke follow up ki New Zealand I he under 16 for Fonua ko e tongare ba e fa nau na nau wai fui to tol na nau follow up na tolua I he ko istoga o kau I he timi under 17 pe mo under 18 go ya koristonga ai ko tota ko fretungal pe meof o ai ala tu ya o kau I he timi under 17 go ya koristonga pe ko toko ore wa ko flanke te kafa pe mo bre fifita ana ala tu o kau I he timi under 18 go ya koristonga pe ko tau bua pe ai pa na ugo ni go hinga pe go ko te te una na fanga mari e ka u pe ka o si pe ai e fia ugo ta ta pu e la vore ki no te foki mai pe o hinga pe o na u o tu fi hanga he mea pe mi to ga eki pe go ia I flipo ko e kon ai ago go e fa na u ta la ba ki na u fola u atu ki to ga eki pe ku o sok me ka wifi pe a pe fo ka pa la melani ki ka koe fwe tokotau luko ni koe na nau wholau adu ke koe stonga u nau ke iai pe. Ka orewa ki osi, ai te au ki koe ia, ai akapulu ai tonga tapu I he weekend, uka hau, ka nau toki foki mai. Koe be Filippo Malo.
1: Malo pito, pure ako malo me iheni koe ongo be, ku whataha whaka pure lulu be, ai me me ko ho ki tanga ta be fu ko ko ha fa nga be I he kawa mo ta ta na ki pe to ke be ai ko lupu ko ai royal blue e ku fo ka kawa ta be mo blue ya ko maria ke ko lupu ko royal blue a be ko lo ve ku na fo ka kawa mai pe a ke lana mo fi to ko ni fa he ko lupu ya ko ya pa ko ga pe ha whamaro ka haini pia mo e kulupu ko ia he nau kei pōpou mai pia kui ai pia manihi o e tau kau koristu tuku o nau whaahi mau peke a haini mo e kulupu ko ia ko e ongongo pia me he tawhakia ko ni maha ngui lerei pia whanau mahalo ko sisi ko e kawatonga ka e o ngā au pia tala monua tupe ki he fotutu ngā aue o ku whai mau amanaki pe e ai piha mau ao ngā atu ka koe me ngā aue o ku whai me hena mā loa pito ka e whafuga pe ki he whaasi mai rema mau koe mea lahi pe e o ngongo koe na mau whi whanonga atu ki ai mā loa tika
2: o mā loa hea tulipo pe a hange pe ko o lawe ki he Royal Blue ko ia u hou ngā opito opito e toko ni koe ni koe whai mei mi he Royal Blue pia mea haini mo e kupu ia pia fua fie fia ko uhi ngā ko mahino o ku nau whai taha I murina neo ngō pē ku tak taha a tonga e nea pia ko ka kona ulawa pē e na ofinga o ak fakata ho fai mai to koni pe hanga pe na ulave te to program fa mui mui na e swai mai fitu tak pe o mata no mo haini ko tunga go ya na ya na upale ne ne o mai ko ta ko si une pe he mai pe te au e hiki e pare pa fa malo nga pe kai ka hango lau o fa mu pe ke ya ha program a tau tolu a tau ke ka o mai a haini ai ke pra ofisiale pe ai ai mea ko ni pa ko fa malo la ya tu ka ke ta ko ko tu tu ku e ai ke I ma wiwi mo ka ta ki la ke ke I o pe atu e ai to ko ni o fe to ko ni aki pa mo nga he klub ko ha nei ko e pu pe a ma o fa la ya tu de motor ko e fa si pe ai ai pe fe pota no aki pa mo ta ki a klub ko na ko sefa tu mo ala la ve pa mo aki po seki pe a koeni o guro tonga fai pe u kore ki he pestenika ko tu funga e korisika a rere la vge aho. Te si wange ke ki po cheto e ni ke fai maha no estimeti ke seni atu u hinga pe na ko a mea ea ki hanga he o tangata o si ofi mai ki he kaha u. Pe a koe u korfa mumore al pena e fai pe fitu taki ki he ki a peetani ka koe tu funga korisipo no kore mai paro ko uka hau e mau mai ki estimeti ko ya ke useni atu o vrasi o pito pe Filippo ma u ongo e befoki e fika unga mama hea tu inga ko e ongo na mai ko e pekia ko ya a patele rine kula mueloa ene ma ukuena ku mahino e fofolao mai mea fwa eki ki toka tap pa ku ongo foki ko inga ko ho mu patele ya I hena pea ko ya fika unga mama hea tu mo tolu unga koe more koe a pekia koe a patele line koe a moko malo koe a pe Filippo moe o falahi atu a ti moto o koto a pe pa fukau at peke kawa koto tuku koe kau fai a koen kau maa fana wako kau kupu kau ake apko ke lana unna upsai pe mo ule rei pe pa kumau ki mo moko hange hange ka te au mi tatau e a wawauni mo e a kona nusila he tai min o kufu mo moko apita wawauni malo Filippo
1: Edgar, whatever my offer, Kakope Moe Korisi, Malo and Awe Mehena, Pia Fatawang, Faita Pekina, Peko, Eki, Otuha, Evi, Ke Hoko, Otu, Otu, Layang, Fatongia, Pemangau, Gifai, Malo, Abito, Katautoki, Felomaki, Imanakatu, Malo.
2: Malo, Filippo. Ore ke mafana ke tu fato tai na sio ga ata mo ki mata tan tan pa mo te vita malo
0: io ko fa malo a tu buraco malo a pito la valeta un poco ma che va fini fa malo ga Filippo o te ke ho a go gi te mafana ko te ko ko fa ori be ka ye ko ta tai mi ko sta munite e watolu pe a mei he atolu e va fini ko hafe ko ya a fa ko ta porka ma fo gwa go ka go fa nga mari ko ni ke wa twai e ta nga tu aki ta mo ta u fa no no ke ta to ki ho ko atu ke ta porka ma malo ko va ta ria uri me ka ta ha prenit kas mo na fa no no mo tu aki ki he weekendi malo va
2: malo de de malo e fa mari la go te ta nga hi u un li go e fa ka mo ta ko ta me de I lo mo ni ko e prenit kas I e Delphi Gono A Nelson Street I on ha Kau batalia uri kau berfikir.

0: koe tātai mi tōta mini te wahiwa ki he whā, i he whiawhini. Pea koe tā programa whukeni o koko, pa mo e community wāhenga Hawke's Bay, ko tātai lelei a te wita niurata ki he programa ni pea pehe whoki ki a Vaisioa Wiri, ki ana whakahoko atu e tā programa koe i he whiawhini. Te wita, te whoki atu ki a te koe pa mo Vaisioa ke mo whakahoko mai tā programa ki he whiawhini, malo apito.
1: Malo apito, e teita makaha no o mai whainga maarie i e alfa koloa koen, i e ma whakahoko atu mua pia mō Vaisioa ni ukapu wili, ai proklama koe ai community tonga koe me he wahenga Hawke's Bay. E a kukore pe e te vita, ki tau ngawe aki pe ai uraki lotu na e whai i he tau proklama e ahoni, ke mau hufanga atu pe he lotu lelei koia. Pea tau kukore pe ki uhufanga i he whakatapu, ufa o atu mei he ni ka uma whakatapu atu ka hau eiki, ka uma hamata apure, pa pehe fōki ki he kinau tōru kotoa pē, o ku nei he o pē, pe a mō Nūsilan, mō kinau tōru kotoa pē, ku nau whanongo mai ki he pō kalama koen, o ku ma whakahoko atu i he awha kroa koen. Whatapat fōki a te koe te wita ka uma flipo mō kaungawe i he pie maena tonga, i kei o mai ai whainga maari e koeni, ke whakahoko atu aki, ai proklama koeni, ai kainga tonga me he wahenga Hawke's Bay. Pea ku whainga maari e heni a Vaisioa ni ukapu wili, ke ma whakahoko atu ai proklama, koe yanga mahe ni foki ko Maria Leti Vea, ma wha proklama atu, ka koe uhi o ku moua ia he ngahi whatongia kehe i he ngahi ahon, ka koe ana kore ai be a tokon sea, Vaisioa, ke lawa mai mua ke ma whakahoko ai proklama koen. Ka i hene pehe, anga bea koe anga maheni o proklama te uraki o atu pe, ai ngahi ongongo me o tafa aki, pea te utokitukurewa ke a Vaisioa, ke ne o mai a ngahi ongongo, me he tafa aki koe ni nautolu, ko nautolu fōku ai mau komiti fantingi po ke whinga pānga, o te ai mo e komiti, o kui pe ko e komiti, e tau tupu ka kua e iuf, o kua ke maunga ake whilea koe ko e iuf, ko e tau tupu maunga ake mato koe, ko e tau tupu, ko e komiti, ai kaure ka, eh, mea ku, nea ko peko o si nao si mau whamili ka koe nao whakau kau o fuu alu pia mo teknolosia, pia ko e hange peha ki, hai peha ki mea ke mau si mau pia mau fia fia. A te koe te whoku mai ki he ngahi ongongo, koe urake ai ongongo, koe talu me he proklama i he whamui mui, aina whahoko fuke a haua fitu koe ni o maina kōsi, na e he waha a koe au mai ki he ni o wiki e ua, aia na e whakahoko ai urake whakataha, ai project management team, pia moe poa te, o whaena workshop i he aho moni te wahiwa o sune. Whataha koni, whataha, whakaafofa, apito pena e iai, pe e kau puate, pena e iai pe a mo Vaisioa ai. Na mau fia apito ke fuafua taimien, ke lava mai ai project management team, ai au kia i e timi koi a o ku whingawea ki ai, ai ku kautaha koni a meos muli ai na. Ne ongo na e poaki mai pe a meos mui aina he ngahi uhi koe ngahi whi mau whakabave vave i he ngawe anga kana si o mai pe honoloto pia mo ne po poaki talamonu mai pe ki he whakataha koe na mau whai koe workshop koe pia ko hono lau maarie koe mau alu ki whakaiki iki koe ni o e project wharewhakolo aia ku neongo kutoutou he aki maupe e te wita i he ngalu ea ka koe anga ia i ngā ue ko paupe ke palani o paupe ke i whai ai ngahi ngā ue ke whakavae ke mahino o kutau pe o kuton ai poro kalama ko mena maho inga taha koe omai koe ni koe ai ngahi whakakaukau kātoa ki he teuteu koe ni koe ai fōnga kono whakapaanga mono kumi o paanga me hinga i tawha ke ke ka tau tau te whito, ko te whito i whatongia ia o e project management elite, pe a koe team, a koen o ku ia ia a meos muri aina pe a mo, mo ches mo e nau fwitimi. Na e fufa vie vie a bito e nau o mai, pe a whae mau whi vahe vahe ake. Kaimua na e whae e koe a e workshop, na e mahino hono o mai e kau mēmi pā he, he poate, a e ngahi fōnga kehe kehe ki hono whapapaui, o ku, o ku ia i e fie fia, pe a mo e hōnga ia, i he i he whengawe aki koe ni pia moe pia moe mortgage hap koe ni a kautaha koe ni koe a meos muli aina pia koe aku whaeta e whakamalo ki he ki he pasteni ki a se fesi veikoso ka umae toko ni ka whareke he toa a toa vaa tupou pia moe toa inga ka umpoate oe aha koe ia ango e ko Sion Cafea ango e ko William Lolo pia he fongi ki ya loiloi ka umaam Maria Leti Muhaifua, ai ngahi ai kau poate, mo kau memi pa na nau ia, ka be foki ki a vaiseo. Ko tā foki o fie fie aho ko ia, na e hili pe ko ia e mau a workshopu, ai na ka mata ia i e taha taha pe a osi ki he laine ua, na e o mai lewa ai mau lunch. Asi teu teu mai a e he tōni pasteni whareke toa pe amo vaisioa, pe amo e kauwhiwhine. Pe koe u whaiatu e whakamalo ke tekinau tōlu i he nima mafola mo e ofa ngā aue, o whai ai a ngā aue lelei koe. Pe koe ako koutui, hoko ia koe ngāhi maka maire ia i he tauwhi ngā aue aki. Pe ako teo mai bebe amo e pōpō aki me i he komiti koe ni pe koe timi koe ni koe a mortgage hub a meos muri aina e nau tala monu mai ki ho mo kulupu e komiti e vaisioa i he kai tau tau fito ki he otai koe behego nau behego otai top taha ia i nusila ni koe nau osi lawe ai pe koe o whaate whamalo ki he ngā welelei koe koe ua oe ngahe ongo ongo na e whakaawa fōki i he tokonaki ko osi, a e whare kai, o e ongo mātu a tonga ka ko Basilio Paia, ka umaho nohoa, mono family, i Loto Hastings. Pea kui e whare kai koe ni, koe whare kai of the Pacific. Pea koe oku, taupehepe koe talanoa koe, ke hono kompea koe ni hange koe e te vita ka pau ke tau kumi a hono i kuivaleni po hono tatau. Hange ko tau tānoa koe ni koe ki hala hihi fō i Loto Okalani. He? Pio ko mamasila. He? Oku alua te he le volo ko ia a wharekai koe. Pio koe wharekai fwa maa apureanga moni eni i he maa wahengani. Aina e kamata i he toko nako osi. Mana koa au pito. Ai wharekaini, tau kai ke ngata pe he kau tonga, koe te holoi tonga, e he kau RSE, ta whito ke kau RSE tonga, pia pe he pe foki kau RSE Samoa, pia pe he foki pia mo tau kainga koia. O kufu mana koa abuit, pia koe taha foki ai maari e, hena e alu ki ai, hena e whakawhi mai ki ai, ai community tonga pena e lava ki atu ki ai pia mo e whaiwa koe ni koe aloiloi mo e whanau pena ia ia mai kauwhiwhine ke pou ki he hono whakaawa koe ni o e wharekai koe ni pia neongona kai ke uia i ka koe ngahi ongongona o mai koe mea kai koe whaka of agui koe kaupalangi koe delicious koe ne hefo opito ia koe ngahi kuki koe ia paku whaatrai ai whakamalo ki a Basilio Paia kau Maasion Family i he whengawa ki waofi pia koe community tonga ki whaari are o tau tonga pia koe ia o whaatrai whakamalo koe ilo peka paito ki lawe kia ia a vaisioa i ha neongongo pia tawataina peki ai. Koe tahenga hi ongongo, koe na whai foki ai matariki, koe mahenu foki koe aho maaloloe ni na e hanga he pureanga reipa o fokotu pia foakia pia ma e kāinga a Māori, pe au tau lawe ai pe, tau whi kau kau aki pe, he ta whakotoa. Ka ko, ui whoke nea, ko nau tau fo oua nia, e he nau uhinga whaka Māori, au tau ka ngā kau pe ai. Ko ilo pe, o ki ai upolo kalama mai, toki wha hoko ia he whiawhini ne ngouna. Nei whai holo pe, ai whana onne holo pe, ane po, kau kui ai, ai polo kalama ko tui pe, te toki lawe ki ai a Waisioa, pa te tuku pe ki ai. Mako e, o ngongo wha osi pe, me o tawha aki, koe kau ngāu e tori fwoi a kau, pe kau RSI. Whaka mālo atu ki ngahi kulupu koni, i hanga u kulupu a Mr. Epolo, o ku ke iai a petula atu e ne toa, pe he fwoki ki a kisi uha maka, kau mā simote whehoko, pa pe he fwoki a Antelu, pa pe he fwoki u kulupu koni na me he apatū, o ku iai a Lutoviko mō hai fua mo lore mo kau tangata ko ia. E voke he kulupu me he phone hila sa teki tafu. Mo ke nau tolo no katoa pe ukwhai e whehoi. Pa mo whi ngāwe aki pe mo e kakai o community tonga. E koe whehoi ko ia pe koe whakawhia fia foki. Koe hanga e he community tonga o whai whi ako aki mo nau tolo. O ne whakaholo holo e mea koe kona koe mea koe mau mau lao, pia koe fia fia, ke ufaka malo ia atu ai ngai kulupu koe ia, kai umae kau takilotu, si o mofi ngai ake vaofi, pia mo e tau whanau, kano poupo i nga tolu i he ngau e lele i koe nga ufaka hoko. Te uki i lepa he, kai o ange mua ki a Waisioa a Niukapu Wili, koe tokon se aia, koe komiti koe ni ai tautupu, pia mo e komiti fantingi, ke ne mai mua tau ngahi o ngongo. Ma tau tō, e pafi. Malo vai soa.
2: Malo apito a niu e pau whaika pārie, pia ko kore i peke hufanga i pe ngai whakatapu, ko osi whai atu whare mawhola ele amo e ata, ka ata mo au e whainga mārie ko e ni, ke hokata i peka hi o ngongo miho tau wāhenga. Hange pe koina ke lawe i e niu he aho whaa ko si ulai o no whakaawa koe whare kai koe of the Pacific e. O ku tau lau koe koloa moe monu i he o kia whare kai tonga o ku i o tau wāhenga. Ka heke mai kia e tau ngahi mea kai tu whonua ke whakatau atu me iai. Hange ko lawe na e lawa tu kia i e tau puna ke loi loi waspo mare ka e pehe ke kau pe mipa i o no whakaawa koe ni koe e whare kai. Ko e whare kai whaki koe ni nei kei ngata pe ai i hono whakarele kote he ona e niu o kune toi tuku mai ki ha taha pe he community. Nau kia hane me a kai, hane whahinga me a kai o kune whie mao ki whakatau atu te nau lawa toko ni ki aweangi o whakatau i hono whare. Paku tau lawa ia koe fuko loa me toko ni koe whenga oe aki ma ki tau tolu koe kai ngā Pasifika i kai ngata pia tau tolu tonga kai peheke kau haa moa, kau whisi unau tue lawe toko ni mai ai. Paku e wha maa lo lahe atuai ki he ona ki a pasiri o paia kai peheke hono whamiri. Koe whare kai whako ni o kutu uia i he whika tolu tolu ni ma here taunga street kia ki nau tolu kotoa peku. Teke nau a whea whare kai ni, mō lawa atu ki ai o wakai e nau ngai mea toko ni. I kai ngata ai, kei lere i matangi pe whake e ako whaiva e whanau, niu tau wha mālohen kei puna ke, iene kei ma uivi, i ma o a kia no a koi i lelei o tau ai longa i whanau, tau iro pe ai longa i whanau tupu hake i muri ni, o ku maalo pe ka iaha ngahi whaiwa whakatonga o ku nau kau atu ki ai. Kau tau wha maalo heni ki a loi loi i he tukange whainga maarie ka e lawa ke whakahoko ai ako whaiwa ma e tau whanau ta tau pe i he longa i whanau tangata kau mahe whewhine. Ke whakahoko pia te te watu whakeni ki he la wike pe tau wakwaten ki he wike rea whakatonga pe koe Tongan Week, Tongan Language Week ai aku kamata whakia hai aho tahaono a kosi ki aho ua ua. Na eo si tuku mai whakeni e niwe a ka venga koe a tauni pia ku tau whakai koe ke ka venga a tauni o ku mei mei koe tau kotoa pēnei mei whate fito pe whakia ko aka kawe inga, ko e tau lea tō ngā, ko e whi unu ko ula ia, ma ai mo uia e tō ngā. Ka ihe ta uni fokia kunau tuku mai na tole kawe inga ni o pehe mai, ko e tau hiwa, ko e whi unu mahu inga ia ki he mo uia e tō ngā. Ko tui pē aku, ko e kawe inga ko e ni uku oku. Kai peto ya hana ke kehe ngai ka venga hano tuku mai. Aka feriri waki pe hai lea pe amo hiwa. Ke aki ke ngaki he ngai polo kalama kon koi ai wike lea fato nga e. Pea ku tafa maro pe ake ngai komiti kon na whakarere kon koi ngai polo kalama kon koi ke tuku mai tau ngai ka venga. Kaku hake ko e mo polo kalama kon da os whakahokot ki mua e tau u ngai polo kalama kon koi ke he wike lea whakatonga pa ku osi māu whokia. Koe ngongo pe taha mi he marae koe e sipoti e niu mi he lere whoki, rotoka lere whoki tu tuku koe ai a ko, pe na e ui whoki ai ai ki i ai timi kon koe Hawke's Bay under 16, pe me Hawke's Bay under 18. Ai koe Hawke's Bay under 16 o kei e taha pe ai e mokopuna ai puna ke loi loi waspo maare kono ki mokopuna ino ku kawat ke whafunga e Hawke's Bay under 16 ko Silvista Tonga Uiha koe fuhaene o Tonga Walu. Tonga Uiha ka oma Toni Tonga Uiha pia mi Houma i he aungi kawia ki he Hawke's Bay under 16. Ko e Hawke's Bay under 18 o okay, kei e toko ua Tonga una kawat ke whafofonga i ko ia ko Solomone Halaufia ka oma asione kauwhononga. Pia ko e lere pokene wike kaha u lere tai e kemi a e Hawke's Bay under 18 pia mo e Hawke's Bay under 16. Aia ku kamata ia i he wike kaha u. Ika i ngata pe ai e niuanga ko holawe kon koi ki he ngahi whakataha kon dai whakahoko kon koi me project management kwa timi kwa chesi ka mamuri a ina na lawa mai. Pe oku lere i matangi ai pe e tau lulu. Ko ngahi whinga pa anga whoko e ni oku ka hage ko ke tau lea tonga pe he. He kai tunu hake pe unga pe a kula. Ko pa pe ke whai ngahi se inga ke tau fōi ngahi whai ngata. Ka lawa ke tau ikuna i e tau mua o tau whinga ki ai. Pea koe whakatau mu aia e lulu koe ni o ku lele i matanga e pētau lulu e mahina ni aia o ku whaia e ahata hawalu whamanata te pēka i tina tau kotoa pē tina tau kotoa he wahenga Hawke's Bay o teke aha mou tikite teke aha mou tikite ke i ata tau whika ke whiri mai ha o whika ai he irona ke i kuna fu o pare ma arahi kou te teo he komiti ka kaure ka i he aha koia. Mako e ngahi o ngongo pe ko ulawa ke utuku atu me ku tafa a ki ni uka upa asiat ka te koe. E whenga maria koe ni, malo.
1: Malo. Pa malo atu ki e vaisio he ngahi o ngongo koe ya. O kai ke ngata pe i e tau mea wha community ka utau hansi whatoka ngā i mo si whelau lau gane e tau whanau i ai me whanki tare ni tu asi mai. Pa koe ya ufatai ai wha malo i hono lave i mai ka whakuia, pa ko tau whatongia fō ki ko hono teke, ki nga tōru, ki nga whai, ai ngā welelei koe. Koe hange ko lawe koe na ki he kaveinga koe na o tauni, koe hiwa, Koe ko tui pē koe ko nga usi whenga pē fō ki he komiti, pa koe kakai iloa pē fō ki i o tau ponuani. I ta whake a kōpu na whai. Ka koe tau siu at fōka, mea koe hiwa, koe, it's a form of sound, pia koe hange pia koe lea, ukai pia koe ke, ka ku ki maare bifo ke hono ki furi pe ke hange kuki. Ka koe, taimi koe utano koe, hao koe hiva, o kuna whekaukau ake au pito, pia mwe faiwa, i he tau nofu katonga, pia ku tō loto pia, i ku fia fia pe, koe ne omai pe ia o tō moloto pe i he tau kawenga ngāwa koe na hanko e ako whaiwa koe na ulotonga whahoko koe ni he tau komiti whaiwa pa koe uwhate whakamālo la ia loiloi se ni kei mauivi ke si whai a ngāwa ni koe taha whoki ia a mea e oko manman mele ia mau pe si ato sio ke he tau whānau he nau mūsi toko ni hono ako i ko hono ako i koe ni a ngā he tefito i haka whakatonga. Mana tui fo ko haue ko ngā pa ko lahi mix holo. He? Ke he pe ki toki whai holo. A remix mo e hāfua, mo e hāfua. Ke he pe o ku ilo to tonu e he whanau a te fito i haka. He? Pe ko tui fu o ku marimari me pe a te itamaka ue. Kau tangata whaiwa fo kia. I ona ko ngā, he? Pe a ku tāno a kia ko fia fia ma o pe i he whanau ngā tu ki he mea. Pe hange ko rau koe, koe wike rea whatonga, koe wike ia o ku tāo fie fia pe ai. Ko ilo pe au gai ngā hi community me ngā hi feitu o ku lere pe aho e tolu, pe aho e ua, he? Ka koe talu e tau lere mata tō, tau sianga tō proof, koe fwe wike kakato koe ia, koe tau hanga whakaha, o ika ike ngata pe ki he komiti ko o kuna whakalere. O ku tau whakaha ha ia ke ilo i Nusilani, pe a mo e kakai o Fonuani. Ko tau tāno a koe ki he lea, ko mea whakaluku fua a tau toro. O ku tau tāno ia o fufu ai, a tau culture, o fufu ai mo e tau ngahi mea maho inga koe i ho tau Fonua. Eh? Pe ko tu e ai pe a ku hanga e te vita ave ki o ngongo ke ke a ki ki ki tonga he a hanga ko office pare mi a me ke na fo ma inga ai u nga u tau fai ko inga ko e ko me ma ho inga ke na wo mai ko e ka follow me tonga mo pe o tau ke ile fo tonga he ba te na ha na do tau le pa pa la nge tu pe mo le fo ka mauri mo me ko ku ka u ia i fo ka uri he ta ku ku ka fo ki hange ko tau community mo tau nga hi vision ko ni ke langa ho tau a fare fa kolo ke tau lava o hoko atua i hono a koi ta mo hono o puke puke o lea whatonga. Eh? E go kau au ia, i e patau hange koe tau ho tau loto, ki tau whapapau i he gai ke more e tau lea. Koe lea whatonga, ane go tau si i o whai, neongo e tau fie, ma u ke, ke pesete e te au e tau puaki lea whapalangi, ke fulea ia whaka Britania, fulea Inglisi ia. Tau ai pe tatolu ka ko whamalo pe au ia, ke komiti ko ni ko na tataki ko ni ere fatonga io no mai mai no ka tau tolu ko taro ni lere mai o sia te wiki o ka ha moa ko fe he na ilo mai ki mui ni mai ko ka Cook Island ni he ka la tonga ka ko ni ko tau tolu ke tau no lu atin ku ka ki fu ko ma u ko fe ku na lo tonga wiki i he time ni ka ko faka ma lo atawia e bai sio i ho mo komiti i hono o teu e tau upolo kalama koe. Ko mea tāna ke si lawe ki ai e tau whenga pa āpa mo fundraising, he? Ku hoko eni e tau lulu a tau tōku tau anga mai eni, hange peha tau konga e tau mo ui, he? Pea, neongo nai, nai koutui, ko sefu mahalo, e tōki whaha tau whataha, e poate i he wika hau, e tau to e mesio ga mo hikito e tau ngahi ngawe ko ya e tau tau no fo ma pe o faka kau kau ki he ngahi ngawe ko ni tau fai ya aho ko tau mo mo tau to ka ala ke tau fa na mo tau fa mo puna pe na si ta no fu ngani ya e hange ko faka kau kau ko ni ko ki he tau fo fare fa ko lo ko ni tu i Hawke's Bay ke ho ko ya ko ha po ha o ha feitu ke tanaki ki ai pe malu anga ki ai i he taimi koe hoko koe e whainga tā hange koe taimi koe na e hoko ai koe e tō koe ni koe e tā whea he tau wāhenga na tau ilo lerei e si whakaofa holo a e he holo e tau kau ngāu e RSE tonga i he ke mea maari e nei u feitu e kau hamoa ma feitu e kau lalo tonga ke tau o whakaunga ke koe ni u tau whae misiona koe ni ke tau whae ngāu e vai siwa ko ilo pe na e whae tānoa koe ni ko ilo pe ko e matariki o wia i he o mō programa pe ku mō support nautoru ke teu koe ni ke whae hawhae whanahafi mo e hākua e mea koe te ki lawe whakaosi mai ko ilo pe ko ofe ose taimi ka ke ki lawe whakaosi mai ai maro
2: Malo apito e tiu io koe kefeke polo kalama kulele he pooni koe polo kalama e koea o kulele i he Marine Parade i ne pia o ku uia koe Matariki Mahuika Beach Fire pe koe o kia tau whaui tau toko tūtū pakana wā e o ku lele ia he pooni i he matatahi koe i ne pia o ku kamata i weni koea pe mehi whaaki he hiva o ku lele ai ngai show, eh? Lele ai ngai whaiwa, ai ngai matakari ke ke he. Pea o ku iai mo ngai food, pea mo food truck, o ku lele mo ngai entertainment ni ai, ai ako event ni, o ku lele he poni ke celebration ko i matariki, a ku kakinau tolu koko ku ata ko poni o ku lele ngai celebration ko ia, ke o hake ke na u whanau, ai ku whalele i Marine Parade i Nepia, ko ya ko osi te te pe ya ngai komiti te osi arat ko ngai mata ta he kona ne pia os te te pe ya ngai fe fi me ngai ngai food truck me ngai osi langa pe ya pe mo o stage ai ke fa ho ko ko upolo kala ma ko ko i he poni ai ko me pe ko te kala ma ke he poni ko to to pe ha ki se ni te ke ku me ha ki i pu kofi ke ke ma fa na ko tu tu tu tu pe ha ki ia fi i he pon ko ka fa kala ta ko tai mi me family ye tu tu ko ko ni ai a ko ba ko ko ki even pe he a ni pe mo o ate pe ai fa ma lo la ni i he ma fai nga mari ga pehe ka tima ka ka pehe ke timi i he polo kalama kulava tuku mai ke tau kauma o pe i he wiki hono tuku ate ngahi o ngongo mi o tau wahenga pe a ku atai wha malo la he ai ke ai ki mo tolu koto a pe i ngai tokoni koto a pe ko fai ma koi a pe niu malo
1: alo wha malo atu e mai sewa no mai a ngongo e pe ku atu mui whakaafi ke tau kainga tonga koto a pe i o tau wahenga Hawke's Bay mo o mai ki he tau tūtū pakanawa e whakahoko ia e matatahi koe ne pia ki tau whawhiwhia a e pe a e matariki e u kau ngā kau. Pau whae toa i hene pehe koe ngatanga e ma polo kalama i he whawhini e te tamaka whakamaro atu e omi ai whainga maari e ki whahoka toa polo kalama me i he kainga a Hawke's Bay. Maro
0: atu. Nao, io ko whamaro atu te vita e pia pehe whoki ki a waisio maro apito lavelere e da polo kalama kai hoko atu ai pe ki he polo kalama koe a e ako tutuku korisi kuni salo te. Maro.
1: Maro.
0: Ko e tatai miku toi tau mini te ua. Toi tau mini te ua ki e wha. Ata e pefasiko ni taritari a ki a e programma koko, a e kolisi kuni sa alote ki he e whiawhini pa moru hama. Maro. Maro.

0: kata tai mi to e ai lau se koni pe a hoko aifa polo kalama ko ia koko ko e polo kalama ai ka wako tutuku ai ko lisi ku insa lote fie fie ke tal talele ia luhama fisi hoi fare ke fra hoko polo kalama ko ia luhama malo e tau mao e ahoni
1: malo e tau mao e fafini lintaba behefo kia te vita
0: malo apito ko tuipe o ku a lelei pe mea kotoa me ia he feitu una ke whakahoka polo kalama ka wako tutuku whoke atu ki a te koe luhama.
1: Malo apito koe polo kalama ni ae kolis tutuku ae kolis kuinsalo te i a te aroa ni te whakahoka a te fafini ko a tō tahape te whakahoka a te tau polo kalama i he fafini ka e kamata ake a tau ki loto. Malo. Eksi hova. Ka feta I ati I he o mesi. Ke oua e fai ho mau fwa mau I. Ka whakafou mai I si sukalaisi. A ho mau fwa mo ui. Amen. Koi ki ilo tueni o e kwa whiangai o e ahoni. Ke kamata ake tau ki polo kalama he fafini. Ka ki muia o ko tomo tuku a e whafeta e ke o tua mafi. Ko hiko tau wāusia ai whawhakolo a koe ni. Pea oko kore keu whatulo watu. I e ngai whatapu kotoa pe oku whaao whaki atu pea me he whareni. O whakahoko atu I he ope. Pea tukumu a keu hufanga atu ai. O tatare lei ki motolo ai. Kau koris tutu kotoa pe pea me he koris kuinsalote. I a te aroani pa pehe whoki a te kumo tolu kotoa pe me ngai whetu kehekehe o kumo hongona mai a polo kalama I he whawhini. I he whawhini whoki te u whahoka pe ha whangaki I ongongo mo taratara noa pe ka kime a si I pe o whakatatau ki he whononga o kulolotonga whai e koris tutuku ai koris kuinsalo te I he lolotonga ni. Koe, koe uloa kipe, nai oslava atu ae whataha whakaosi a kurisu tuku I he maina ko osi. I sune, ki mu aia pea tok whakahoko ae whanonga atu ki he konferenisi. Pea nai lahi au pito ae whangaki I mea nai whakamau, mo whakamau opo opo ai. O whakahoko atu. Pea, koe mea lahi pēna e whakahoko ai, kohono fuaki ko ia o e tau skolasipi, a ia koe skolasipi ia o fuaki pāngai tōlu afe, ki a taha o e whānau pe koe makapuna, o ki mō tōlu kaukoris tutuku nai ako I hekoris kinsalo, te tēnau tohi mai o kuna whie mau a skolasipi koe ni, ai a koe skolasipi e tolu, tak paanga e taha afe, ki hata masi I pe wata hini o glolotonga ako I he ngahi api ako ko ia university pe koe tertiary. Ai e nai osfuaki ia I he whataha ko ia whakamuimui whataha lahi a koe sutuku. Pea I kai ngata ai nai mui ngahi mea nai whakapapau I ai tau te fito ki he konga ko ia ho tau te unga I he tau whanonga koe he senturi a nai kawai ho tau kote. Oku ke whai pe whoke e tau tara noa ki he kote ko uhi oku I ai a ngahi kote oku ke toe. I he mahu inga mahe ni whoki na e whatau aki ho tau kote a e nai paanga e te au whanoa ki he kote e taha. Pea I he taimini kua osi a ngahi kote. Hono tufa atu ka uke iai pe a ngahi kote o ku kei toe. Aia koe ngahi kote koia o ku kei toe I a te au. O kei toe ai a size e ua. Aia koe 2XL pea mo e 3XL. Pa te mo mea mai ki hoku saisi, aia oko whiungare leau I he saisi XL, pe koe large. ka koe saisi koia e tau ukote koia o keitoe, o keitoe e tau ukote 2XL, pa moe kote 3XL. Aia koe tu ukohe tai mini, ko holohi forever ae totongi koia e tau kote, mi he te au whanoa, ke te au wanoa. Ae kolo aki he tola wanoa. Ko ki mo tolu ko ia na e te kaike mauha mō kote, na kaike mō kawa tu ki he whanonga ko ia ki katoa ngai o tau senturi tau te au. E lawa pe ke whakatawa tu hao kote, ka ke whetu taki mai pe ki a te au. Lawa pe ke ke imeiri mai ki a te au, i he imeiri ko e ehelangi e te ahu .co.nz, pe ko ho o telefoni mai ki he kufika mobile, aia koe noa wafitu, tolu taha tolu, valuua, hive hiva. Ihe wike ko osi, nai whatau atai ai kote eua. Peo koe koe whatau e nia e kau koristutuku. Koe whatau atai nia e kau, e ni ihi au koe koe kau koristutuku. Aia koe kote eua, ataa pe ki ataa. Koe taha ai whatau kote, na e whahoko i he a cinco famu mui taha. Ko whakatau ia e he koristutuku ke tu ia e honohoa o whahoko ake ene malanga. Pea koe fie fia lahi au pito ai hoa koe ni he ene malanga atu mono fufo i kote senturi lanu pulu. A ia koe tau kote, o kukai ke whakangatangata pe he koristutuku he taimini, ka ke hataha pe o kune fie mao ke aiha no kote. Oku ikai ke ngatai na e iai foke ni ihi, ki ni ihi toko si, na e kai ke fu u fie maari ke tūkunga ho kote, ko uhi mahalo pe na e kai ke haore lei, pe na e fu u lahi, pe oku kai ke ke fie maari e koi ke tupenu, pea nai whai pe ai loto lelei ke whakafoki ato ho se ni ti a koe. Ka whakafoki mai a ko te ia na whie mau ia e hataha ke. Pea nai ai toko lahi, iai pe ki toko ni ihi toko si, na e ihi tu unga koe ni. Nai lawa ke ke lawa mai koe o mai ho ko te, ka whakafoki ato ho se ni ti. Ko hike ke alkoe o te ai ake ho ko te. Oku o ke pehe o ku whiunga lele. Kai ke he tana e tutu uni ai pe i he tau whataha ko ia, ko e tā puni ai pe ia, a hono to e whakafoki. Pe ko hana to e refund ha kote o hataha o ku kai ke whie maari. Ko hinga ko e ni manatu na tau foki mai me senturi i ma asi, e peleri me sune, pea Mimi imagina kakato ene tolu. Pehe peo feunga taimi kwa tuku atu. Ke mo fitu taki mai kou hi. Ke refund ya to mo seni tika pau kai ke mo fuu fie maarie. Ki he kote ko ia oku tuku atu. Kai ke ngatai ko tau fanki istu. Oku. Oki lahi lahi hono ave o fanki istu i taimini. Ko mo tolu koe na keke mo usio he whanki i stūru. Koe whangaki i mea peu hangiha ki i stepu. Mahalo pe o ku kota pe o mita a hono maalunga. O klawa pe ia pelu a hono ki vaa e wha. Pe a mona te lalo mohinga pe koe lalo sea. I hono tuku wha maa o opo koe hotolo to whare. Ka koe whangaki i stūl koe ni o ku mālohi a pito. Whewheka pe aonga a pito. Tātā te whito ka ki tau tōl koe ni o tau ki i hōlohi fō tau sino. E lawa ki tau tau tu kohe sea. Ko pa koe ki ke fua urelei pe koho o. Ka kaha ke ke whakautua ho mohe ngā. E lawa ki ke kaka i he ki i stūl koe ni. E tō koe ni lahi ka koe. Pea pehe foki ho o whangaki i tamaiki, peho whangaki i makapuna, ke nau tu uai u whangai whakatapu o furunifo i he sink. He oku seifi au pita whangaki i stūl koni, pea u whewheka, pea oku ikai ke heke heke, ka oksai ma lunga le le apito pe a ko na glava ta mo ki sture ta ki toma fi fi la ha fini e ki ko hi fini pe he e a ka paso ko le ti okto to atu ta ko ko ki sturia o glava le le pe ki ne fuko tu atangu tu ha ki ki olunga pe a nga o a ki sturia hange ha ki te pile kai Malunga lele kene tautu kai ke puno kau tautu lele pe hiriai ene pelet mea toko ni mene ki kapati lava lele pe aku toko ni a ke whakai ai ia ke uai puno pe kai tokoto kai whakautua ha ke olunga tangutu o maua ene mea toko ni lahi ki ai tauta te fito ki kau kau tau lekereka kau ke fie mao hao ki istu Fetu taki mai peke te au, o ku lahi au pito e whanki stool hen. Ko ku wakai atu he taimini ki he puha stool, mahalo toi ha puha e ono, ka koe puha taha o kwai a stool e tolu ono, e, o kwai a, ki stool e ono. Aia koe stool ia e tolungo fulma ono, aina ko lava sio ki ai. Au kei toi lahi lahi pe. Mimiko lava vai ua ia hono whakatau atu. Kai kehe koe tau whanki stūru ia o aonga au pito ki tau ngai whaifatongia. Koe ki ongo ongo pe e taha na e loto le lei ai whataha ai koe stutuku ke ko uhi koe lavei o ku na ike i mea heni a tahini kuini. Koe koe sea fokia, pa koe palestinia, pa koe listu tuku lahi a koe listu kuinsalote. Aena ike mea i a te aroane. Pea, iae lavei, o ku whainga maari e pe, ke whaiha halawa ato a ahi ke taine kuini. Pea, na lotorele iae ai whakataha, ke iahani ihi o kunau whainga maari e, te nau lava atu o a ahi ke tahene kuini. Whiunga foki eni pa mo e lahi ko ia teo e wholau atu ki he konferenisi. Pea nai kai ke toko lahi ani ihi ko ia nai whainga maari e. Kai ke nai whainga maari e a animatila palchin. Pea mo te maleti havea pea pihe foki ki a ki he skeltari toki lupe mahe. Ai a koe keni na naulava atu o a ai ki tahine kuini ki a kuini na naspau tuku aho. Na e whakafiefia au pito ai a ai koe ni o whatatau ki he ongongo na e tuku mai pei kai ngatai na e ai foki pa mo e me atohi a tahine kuini na e whakaau mai e kauwhefine ko e ne tohi whakamalo mai ki he aahina e whai. Pea, o kou pehe pe, ele lei pe ke u lau atu, ai mea tohi ai tahine kuini. Ko ki tohi whakamalo pe. Luha makata ki o whakaau atu ke palestini, mai ko listu tuku a te aroa, e whakamalo mai fia fia i he ofa, mai aahina e whakaau mai ki a te au. Aiena e whafofonga mai e ani, te mareti moeke. Oku kei itonga, oku kekei itonga he katoanga senturi ua o e lotu. Ko mau e mo ilelei, pia ko taimi ke fai e foki. Ka oku ika e tuku ai whawhetai he ngawe a ka toke tā, me ka nesi, me ka whewhine i ataranga, pia o tau viki viki, pia i he eiki, o whātu na naspavu. Ka whiawhia a e ongongo na e pahoko mai e ani te apihe foki ki a toki lupe pea mo te mareti a e whiawhia lahe tahine kuini ka uhi mo mea i pe talo e a e lava atu a senturi tau foki mai na tau mei na tau mei foki whakataha mai pe pea mo e mea mai ko ia tahine kuini ki okalanini o whai ai toka ngai kina oe mo uilelei, pea mawai moe ki i maa lolo pe i a te auroani. pea fufie maulahi ke potala noa pe femea aki pe moe kafefine kolistutuku frafie fia apito e tala noa mai anina e suavete vete ngata enau potala noa pe lolo a foki mo taimi o fata tau ki he taimi na tuku mai kai kehe o mahino mai ai ai ai fia fia kohi ko e update e ngai o ngongo mo tala noa ki he tau senturi mo e ngai fua fatongia ko ia na tau whahoko pa mei a te aroan kai kehe ko ki i o ngongo fua fia fia ia ko e mea fua fia fia e mahino o ku mo i le leipe a tahine kuini pe a ikai ngatai ko tui pe o ku fufram lai ke me atitonga ko hi ko ngai fatongia ke fonua pa pe he foki ki he ngai fatongia ko tope aia ko e tahaia oe tau fan ki ongongo ko e ki ongongo fo ke taha he me konferenisia aia teo whahako a pēna e aifo ke taha o e ngai pōlotu i he konferenisi na e whakakoloa ai e tau Palestini a toke tā merenai te tau mai wholau ke ne kau i he kaurea o e mō tōna mō mea atu ki he mō lava ki he konferenisi ki tonga ai ako pō pure lulu o wike whakaosi ko ia o e konferenisi pure lulu aha uluaki na e whahoko ai ai pōlotu ai na e sea ai ai. Tae kau whaifekau e si asi, ko whaifekau te wita hau kinima, o kune lotonga whaifatongia i Amerika, e si asi, ko ia na e sea. Kai ke, na e rea whatahai amere nai te pia mo huakawa me liku, pa pehe foki kia pita tau whatofua mi hapai. Pia, fua fia fia foko uhinga ko tahaia o e o ngā hi malae, professionale, o ku tau kei ai a toke tā. Ka koe ka venga koe nai oangi kene le ai. Koe hā ha ka hau mau mau luta he siasi. Pea ke toke tā na ane mahu inga ia i e tau lea whakatonga. Pea nai le ai a mere nai te o whakamamafa. I he more ko ia o e taurea whatonga. Ko e rea ani i he pōlot konferenis. Pea nane whama mawha i ai ai poini ko eni. I he tupu me he more ko ia e taurea whatonga. O kōko ai pe o kutupu ai ai vanu toko e vā mamao. Ko kamata ia ke tau lava pe ke tau o ngoi i he tai mini. I he wahaa o to utangata motu a pa mo to utangata ko ia i he tai mini. Kai kehena ne whakaiki iki e ia ane lea. Ko lea mahu inga o pitoeni. O ne pehe ko uhinga ia ku ikaiki hoko ai ai maumaruta. Paku tau tui, ko taha ia o ngai uinga. Kai kehe ka na e, na e tolahi au pito ani ihi, na nau whawhetau laki mai, o pōtara noa, whapōtara noa, fia fia, mo whamalo, ki he toke tā, i he lea na ane whai. Pea o kukau foki a toke tā, ki he ki i society, o e lea whatonga, pea oku iai e nau tohi. Na e lawa atu pa mai toke tā o awe o whakahu ke whare aria. Ki kau ia e ngai mea e tokanga ki ai atonga ke oua e more e taurea. Pea na iai ai komenti a sea na ane pehe ko lea mahu inga o pitoeni. Ai aku ne pehe ko lea ko ni na ton ke whai ia ke konferenis ka kato. Pea oktau fie fia fokiai ko uhi ko ngā hei toko ni koe ni moianga e sio ki he tau whanonga, tau tau te whito ki he whanonga ko ia e siasi. Ko e hāha ka hau, mau mau luta he siasi. Pea ko e taha ia o ngā whakaukau, ko e more ko ia e tau lea. O ku tupu ai e ikai ke mau mau luta. Kai ke ko taha pe ia o ngā hi o ngongo lelei, pea me he whanonga mai ko ia i he lolotonga ni, pea mo e ngai whatongi ana e kau atke ai a Palestini, ko pe e pe o lelei ke tuku atu. Pea nga o ku kau whoku moau i he lele at ki tonga i he konferenisi, ko e whai whatongi ia, i he toko ni pe ke ngā he pola, a fine eiki pa pe he whoki ki he tehina, kau i he hufi whare lotu ko ia o te takamotonga. Pea, o ko sio ke whatongi ana ak whai, i he kuongo i ko e, neong ko tau ke te au ke te hina ko ni, kana ak u sio lota te au minu silani, ki he mawhatukutuki o whatongi a ko ia o teo o hufi whare lotu. Pea, ulele atu ai pa mo e mohok te hina pe e taha, na ako pe i he koriskuin salo te, ko mele, mele mila. Koe ma whai o pe maua tokoni. Tokoni pe i he hufanga whatapu, i he whama opo opo e wewe, mo tokoni i he kuki, mo e whanga ki i pui, e ala tokoni, ka whaka atata, a e taimi e te hina koe ni, pa pehe ki hono hoa, mo ina ki whanau, ke nga kawat ki he ngahi polo kalama, mo ina whatongia, o te uko ia, o e hufi whare lot ko ia, a te takamotonga. Pea o ko tūpena e mō mea tōla ki ai i he ope, i he whaka ofa ofa. Pea pehe fōki ki e kumamata, ki he fuu whare lote whaka ofa ofa mō lahi, au pito o ta takamotonga. Paka ofa ofa pe whaka whi fia au pito. Ka inga tai, na mato e lere mai o tokoni ki he ngahi a e te pire. Te pire e nima e mau fine eiki, i he tariko ia atu a tāki langi. Kai kehe koe ongongo ko ni, o ku hū mai ai pē i he tau polo kalama he whawhi ni, pa ko tui ko tō lahi a ki mōtoro, koe mea ta tau na mō mea at ki tonga, i he ngai whatongia, ka koe kai ke ma whawhufonga ko ni whelenisi, ka koe whawhufonga toko ni pē i he ngahi o pola, mo i whama opo i wewe, mo i toko ni ki he ngai whatongia, ke te lawa lelei ano whahoko, a ngai te pile, mo ngai pola, mo ngai whatongia tokoni i he ngai kātoa ngā lalahi na i whakahoko ko ia i tonga. Ko e wha o si pe i he wikeni na e ongo na ai ne si hiki atu a taha o e kau whiwhine o kau koristu tuku ko e whiwhine ko ni me he sias ko ia o vaine mo nia ponson pi aia ko mere puavi. Ko mere puavi oku ko tui oku lave ia e tolahi ko taha ia o kau whiwhine o e kau hiva ko ia ai maopa i Saione pea ne hiki whanua mai ki Nusilani o kei whai ai pe ai whatongia tatau ko mā te aki ai hiva pea ne maulava atu pa mo e whai whikau ako toke tā soana mui mui heata o whahoko a whai loto ai a koristu tuku ki he mea whaka eiki koe ni. Whaka whewhia au pito ai whaka atā mai e he whai whikau pure e kuri a whainga maari e ke whahoko ai whai loto. Pea kokina o tōna nau lava mai na nau kawa te whai whatongia. Wholoa whoke tau whepuri ngā ki, whaka maaloa tu ki a Tripsin ki e ngā Tristin, papehe ki a Ikawea, mō pere nai se tau fui, na nau kau i tokoni i he whai lotu koni. Mō e whamalolahi ki he whai whekau, whai whekau ako i he tokoni mai ke whakata whatongi a koni. Tō lai whoku mō kau whewhine, neongo e ai momoko ai ea, kana e lawa mai pē, mere vuni pola, pē he whoki a surieti ulu ave, pē a mō anaseni mataere, pē a mō e kaukoris

0: Ai, ke i tonga foki e tau whawhikau nei lofi e ngā whatongia konferenisi mo whamiri pea i tai ke whainga Māori e pea mo nuni a mone pe kia sāne langi ka uma a mresu i plato na i whahoko mai pē nā pohaki. Pau fua whewhia apita whewhia apita whamiri mau whelongo aki ai pea mo ana pomee ka uma a makanesi toko taha. Ko taha foki e kau whaihiwa e maa pāhe lolo tongani, ka koe kinaua, koe kaui e he whana wohi pē a mere puawi, na whewhia a pito mo e whahoko mai e na whakamalo ki he paresteni, ka maa e kori stutuku e he ofana e whakahoko ange. Ko tui koe ngahi yongongo peo kuala mao he whawhini, e he tau whanonga koia e he lolo tongani, o tau ke whanonga tupe, mo e whanonga whakataha pia mo e koristu tuku whakakatoa kau ki ai ai sā utata kau mā whoki ai sās whatata whamalo at whoki ki Hamilton ki a hine hina si stautai i he vai vai manawa mai kau hi ko whatongia ko ia nei whakahoko i he mea whakaiki o wikeni. Hangi koe mō mea i kau kia ha mea whaka i ki oha kori sutuku o koko i ho o mō ngāhi kulupu si a si pe koe ngāhi kulupu whakato o ako whua mole mole whaka hoko mai ko hi ke lawe pe a ilo e paresteni pa koe mea whaka whewhia au pito ai a uatu ke tau kau ngā piki uma i he ngāhi whainga ta a koe o koko. O kui ai ai o whalahi atu pa mo e tāmonu atu i he neongo momoko ai ea ngā whatongia kotoa pē i he mahinani si ulai mo e whamalo foki ki he whaleni i whenga Māori o mai pa mai koristu tuku ko kore pē ke whaosak pē tau kilot pē lagai pē tau polokalama i he whawhini. O tō mafmaf mau whawhita i atu ko hi ko kei o wha e ki mātoro. Neongo ai ngahi whatongia, ko mau situa mo i kuna, pa pehe foka ngahi whaingata o koko i he whanonga ngā. Ka ku mau whawhita i pe, ko hi ko mau ilo, ko e hanga i a whanonga, pe a mo e pule ma on ona a fiona ko whahoko. O ku mau lote a fiona tā pua ki mai ai kori sutuku, pehe foki he ngahi whamiri o koko ai ngahi whaingata, pa pehe foki he kau ngā ue o whareni. Ko hui ko ngai whatongi a kotoa pē pina whakahoko ke langi langi i ai pē a Fiona. Mau ki e whake a tai pē mau mo ui ki ke mea ngā oe a ki mā tolu. Pē a whai ai pē ho whakatāo ki mā tolu ke whai ho whina ngalo. Iesi sukarais ko alo ka ko mā whua mo ui. Amen.
1: Malo apito e luha mafari whakahoko ai polo kalama ko ia kawa ko tutuku ko risi kuin sālote. Tau tok whetau laki i he wike e ua mihen. Malo.
2: Kore whenga mai kuhi ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa ano, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke whei ngai haki i mea ifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga, pea kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi haapai kotoa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mo ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whee koa po uri hifo aho wa whao si rai wa afe wa no, i whekoa holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile i mangere. O mau tui te mau tali lelei e whakatangi.

0: ko e tatai mi to to mi te wahiva to to mi te wahiva ki he ni ma e fin pa ko programa fo keni ai va henga wai kato ta ganga ta fo e ta tali lele ya merin ta falele ki programa i he ne fia fin merini ko tu be ku lele i be me ko to me ka vai wai kato ka fo ki atu ke te ko e ki ta programa malo
1: malo bit te ta makai ai ma fanga mali he we ke wo do be ke fa ha ko te pokala mai kai nga wai kato pe a ki mo ke fa da pokala ma ko ko te be ke kamata ka ta lotu o te ke mana wa aki a nga hala ni ke he he ko nga hala ko e o te ke le aki ha ko vi ko hi ke o te ke fanongo o to ere aki a tu ye te ko e pe o te ke fa la he fe hala ki ka kai ki he ko u ke o la he ya ton ho nga he fiala ki e fo ho mo ui la fe fe ke ngalo ya te ko ho nga fiala ki ka ke fe mo ki na to ka nga ke nga fiala ki ni ke ko i au fai pi he ku ma ye ye te ta lot fo fe ta i ke te ko e ki fo mo le mo le i ki ma to lu he ma nga yang hala pe al ofa mai ke te ki ma to lu mo fa ma fe ya ki ma to lu ki ma fo ke tu ke afiona e noi iki mau tolu ke ona mau whakawhalala ia toi taha mea te koe. Pea kumoni ma aki mau tolu, aki ho fua ki o wha. Ai mea koea ku ke ofa mo hoi fua ki ai. Pea mo tāu ki he afiona. Hiki hake ai tuunga ki nau tolu koe, ko tui mo onni. Pea whamore morea ki nau tolu, aki ho whamore more moho alofa. Koe mo onni ko koe koe tokoni he tu tā maki, koe mo uibe ia te koe. Kole e pēki hu whangai he, ngai whakatapu o toa pēku o shua no whaki mai pa mei mu āka e tā mei mutu ani ke whahokoa te pōkalama, ai kā inga mi he wahai wai kato ki he wike ni. Tau whawhita e pēmu whakamalo ke o tua, ene tau i ofa, tau lawe mo nuai he mo ui, ko e mau ai mānawa. Kole e pēki unga o ake hanga hirea whaingo fua ke lawe mo tu ani e whakataklelei mo ki mau tolu, kumea mai ke pōkalamani. O lau mali le lei beta hene ko ana sein tu po wai hola he wai wai kato pe ko e ea moko moko pe mo la la a pe o ku fai ai frato ameli e ki he a pong pong i moe ngai koe ke hoko mai koe tau polo kalama ki a honi u kongo la la hi e fa ai koe ulo aki koe ngai ngā we ofa kua lawa he wike ua koe ni koe toki mari watu koe ua koe fai tala noa ke ngai langa ngā ue ki he mo ui ho ta moilelei ho tau kakai he wahenga waikato. Koe tolu koe tala noa ke ngahi polokala mataki lelei, pego e leadership, pego e whaa koe whakatala noa, se kau aki me e kulupu pasifiki mo potu ngai polisi o waikato. Ulua ki koe ngahi ngā ue ni kua lava whakahoko, pe me he kulupu ngā ue ofa e community waikato, me he kulupu e takanga e tau fuhoi, me tawak whaensinia, me a birika tuku piri moala, pa mo sa reskulia. Koe lahe ngā ue, koe whakahoko pe ngahi se vesi ki ngahi umea lere si o tau kai ngahi vahin. Aia kawai no whetongi su ta ofi moe ngahi u ngā ue i kiki pehe. I se vesi e mea lere tahana e ku fuoloa e ulo e maa maia ko takoe ku mahae lolo i kai ke whahano topo apu. E koe whakatokanga pe ni ki se o tau kai ngahi vahe wai katou pe mo nusi lani kotoa. Ke wakai ima upe ai lolo ho melele o topu apu ke ua nā maha ko e laheange ia mau mau ho melele. Ika ke ngā tai ko e taimi o topu apu ai ho melele ke whakapapau o ngu ke wakai ima upe ai tipstick ke ua owa fil ho misini. Me ngai ngā whao hilana e la vato no tamte iko toa e pau ai e wharekai e ki whaamili ko hiko e whafo owe nā o wharekai. Pea ku whee mao ai ke ua toi mo uiha o hila ki e ria e wharekai. Ka toki osi ono whafo owe toki fua tu ureva mo wha mo uiha o hila e whaamili ko ini. Nā e whae lava ano whetong e ngahi u māma security light e ngahi whaamili ko hiko e tewe ngahi olau e whaamili ko niki toa pure anga. Lava peo ulo e māma he taimi po uri pea ikai ke mo ui i he taimi aho. Koe taha eni ha whakaukau whakoto poto koe uhi e laheange ai e whainga maari e hāho a pinofuanga pa mihono pāusi i pe haia e ha tahalo tonga ho fōlau. Koe security light ko toa beo kui ai hano setting e tolu ai koe uraki ki he seti koe hano seti ke toki ulo pehe taimpu uri ai te ke lava o iloen he ku asia e foi mahina a kalipa ho fanga fa tapu pe mo foi la a aya gono fanga tonu ipe ke hanga ai taila ki he ke foi mahina kalipa o hinga ye toki ulope i he puri ko se tinga no wa ko sensitivity pe ko malo hi pe mama o sio e mama e puri ke ulo ai foi mama he taime ku ya ta ko ne alu ko e he taila ke fa i longa tana ki ko malo hiangia mo vave mo uye mama he taime ku ya ta pe ko fa i longa kore ko vai vai hiangia i lo he mama o ku ya ta ko se tinga no tolu ko lolo pe no no e taimi o kulo e mama ai ku ya be fa i longa tana ki mo e fa i longa kore fa i longa tana ki ke lolo ange ulo e mama pe ko fa i longa kore ke to no no wang ai ne ulo ai ko nga we ta ko tanke vai ma fana ka ke ma fana vai si vio ma ko nga to to pe no fa ma ko ai o e se mistet ai ko no fa ma pe wai pe sa ai hina vai ma fana ne kulpu nga offeren go amana ki le rei pe ki he fere ko wai ka to ai ko e tau ma hina na u hange ko sto kasa ko kulo ko ai fa mo ko mo ko nga trailer pe he ke te ni ti se a mo te pir o ku ato ai pe fa manatu ki no nga we aki mo fa mo le mo le pe ka inga o nga a fa to poto aki ko u ko tau sio sio tau ka inga te na fi ma he o sio nga we aki ke u mau mau aia ke tauhi ke maa, e nau nau osio ngāwe aki, pia toki whaafoki, pega pao mau mau, pia whaahake ki nau tōru, nau toka ngā e nau nau ko ia, pe tu tu unni ka hauko, ha mea pe he, he koe aonga ia e tau lotu, ke whakaralaka ki mua e tau mōui, whaafonga ia te komiti, ke community o Waikatoa e whakamalo o loko to hounga moon, ki hanga kulupu koe niho mo ngahe ngā ue oski a verenga masi o tau kāhe ngā. Kokonga hao noua, o polokala mā koe whae whakatala noa, whakatatau mo imu uilerei a ho tau kāhe ngā tonga he vahe Waikatoa. Hile whakataha mo e waa Pasifiki. E potu ngā ue pure anga a kui ko te whatuola, ai a ku ngau whakahoko mo to koni, ke ngahe, ke kakai Pasifiki, e whilawe i mo to kanga i kina e suka, ko e huhuta au fi, ko e kansa, kakai tangata, whilawe i mo e tu o fi, uwhanga whakatapu, pe pehe ke tu mama o, pe mo e kauti. Ko e talo e fuatu, e tau community tonga i Waikato, mo e whakamamafa i ngā ue he ako, mo e to koni whakatekitikare, ke whanau, mo e ngai whamiri tonga, ka ko e toki lawaini, ai poa te ke ka mata no wakai i hanga hito koni ke mo ile lei ho tau kāinga. Ai ako ngai whakautua ko toa koe na e whai hono whakalau atu, e lawa le rehi te whatuola, wa e Pasifiki o whakahoko ki ho tau kāinga. I lero tongani o kui kai ke iai hataha e tuu waha, pia mo e te whatuola mo ho tau kāinga, tako e toki ka mata eni ke tau ngā ue aki, whakahoko hanga hito koni koe ni a pure anga kia ki tau tolu, ke tau lawea i lero tongani, pia pihe e toi mā wangi he kaha wawe mai. Ai e toi whai whataha, ai poa te pia mo e te whatuola Pasifiki he au whao ākosi, ko te whakamahino e nau ngā ue mo palani, mono fōtu utu ngā ue ke whakahoko ngā hitokoni koe ni ke whakahoko ki ho tau kāi ngā. Ko konga anō ua, talanoa ke muilelei, ko talanoa whilawe i pia mo e muilelei, piko hono tauhilelei ho tau tēri ngā hufanga e whakatapu, ko uhi ke lelei e tau whanongo. Koe au tika hearing clinic pe koe kautaha nau tokoni ki hono tokanga i kina o tau te ringa pe lelei e tau whanongo hu whangai whaetapu na e whai e whaetaha mo ki nau tolu pe nau loto lelei ke nau lava mai ki he tau community to ngā whakahoko no sivita e to tong pe e tau whanongo pe kai ngatai te nau to e lava ke fufulu hu whangai whaetapu a te turi te ringa i kai hato tongi. Pega i ngatai, te nau lava, pege whahino hino, koe hahangai whaunga, ke mauai hao hearing aid, pe ki imisini tokon, ke ke lava whanongo, o ka sivi atu ku mau mau, pe tō lalo au pito o whanongo. He koe tō tongi o hearing aid, o puma mafa au pito. Koe ai tau kāinga, he vahe waikato, ngai siasi, ngai kalapu kawatonga, pe ngai whiohi anga pe, kaukumu fie mao ke lava atu ai kautaha sivi o mō whanongo hu whangai whaetapu, kia mō tolu pe mō whetu utaki hanga tonu pe, ki o nau ngai waa ke kehe i hemiri toni, pe koho nau ului o ofisi, whianga ngai mō e whare hopo, he hala eng kolsi peko ho mo fitu taki mai he motu an ke palani ha taimi taimi pau ke na ulava tuai ke fa hoko nga awe ko ni I mo nga fitu ta ke ta ai ko ko ya e ka nga tong o wai ka to mo ka ta ke nga wa ke nga fa nga mari I ka ke to tong I ko ni ke malu mo ke le le pe ho fa no ngo fo lo ko ko nga no to lu ke mo le le ko mana ki ke hu pe va a he fa le ma ki la hi wai ka to ke ka kai Pacific o I lo a ko Pacific Health Hospital Service he ataha no gonyo si ulai he marae kirukiru loa he wailele drive he miton is e koe waa fo oko e niu fuhata o mua ke tokanga e kina moilele e kainga Pasifiki bebe he tokoni ki hikakai mo ngai family Pasifiki ke whakatoria e na ngai fie mau ki he moilele e kakai o kumahino ki aki nao tolu e moui mo ulunganga fa Pasifiki ko se ves ko ni te galava fe tu taki ki ki na tolu e taime ku ke lava tu ai ke fara makla e wai kato pe ke fara ke ek ke na tokonia tu ke a ko e ho ngai fie ma u fara fare maki ai ko e ta po ki ni ke kai pasifiki ko u hi o kamata ke fara ma ho nga e pure anga o ku ya e ngai fie ma ma ke mo ngai fonga se nga o e ki mo ka kai me o mo pasifiki pe ga nga tai ka ho ki ta tolu ka inga me o mo pasifiki u ta me me fika u ra ke ngai fo tua ke ke o tawanga maheni mo I ho tawanga he community Pasifika ke ke ke he ka pau e mao ke taimi e whaingo fua hono malui pe whaka hof ki tau toru me iai kai kai ko hono toki whaka ua tupe ko tō mui ko iai ho eki mo ka inga tonga tau ngawe ake ngai whainga maari e se vesko e ni e taimi o tau ngawe ake e whare mahake o waikato kono tolu e tau polkalamako te tala noa ki he polkalamako o whakahoko he kau te Pasifika he community Pasifika kaua e tau community tonga he vahe waikato ka koe mutu an o whahoha atu pe mo toke ta Byron Seuli ko clinical psychologist o kuma whakahoko polkalamako e ni kono fufua whakahoko e ni ki he community pe a kulave monuai Ulaki koe mātua tangata tonga, pia e hokohoko atu ki e ngāhi matakari keke, me Pasifiki hange ko Fish Hamoa, Cook Island, mo e ngāhi whanua keke. Nai ka kata hono whahoko po kalama koe ni ki o tau kāinga tonga, he pōtu o pule lulu e wike ni, pia oku iai e whakamālolo to hounga ke ki mō tōru ko toa pēne mō lava mai, tuko mō ngāhi whi mō eki nā, ka mō lava mai ke whā, he whātangi, me whāi atu ke ki mō tōru. Pē fokki ki se o kuongo tū whāwhine, kolo iā nā o hai, pa pehe kalustāni atu pōu, e whakamata vela la vea e ki whiahi angani. Koe po kalama koe ni, nai osi whai pē tā noa ki ai ki mua, ki he ongo tokoni, ki tau tōru mātua tangata, ke whakalahi ke e tau ai anga mea, koe tamai, koe husi pāniti, ke toi lelei ange e tau ngāu e whakase vāniti, pe whataki lelei ke e tau whānau, pia pehe ki o tau ngahi hoa o whaangāpa mo e community. O fie to'o mai ere sone nima o e polokala mani ke whai hatala noa ki ai, ai au whai hatala noa ki he o ngō peko emotions. Ai ako pia mo e maho inga ke whao, ha a malo ke pure I aki, ke mao, hano fua lele, ka kui kai ko e fua o tau anga maheni mo ia he ngahi ba I hala mo ui. Ai e whai atu ai hano whakari ari e polokala mana aonga, e whakatupu tala noa kia ki mau tolu mātua tangata he ngahi hao whanga keke, o ku mau kau ki ai. Ko e o ngope ko e emotion, ulu aki ko e fui whaka u kau, ma umai pe tupu me I loto. Ai e ko hono ua hoko ia nofo I loto I hoto loto, pe au fie mau ke hu ki tua, pe ako hono tolu, whai rewa ha o whiri pe koe choice pe koe hā ho tūtu unni ke whakahoko ke hene hā mai ki tua aia koe whika tō lūk fie mao ke iai hono ngahi ā pe hono ngahi whakatangata pe koe boundaries ke tokoni ke mao ha fua kulelei mo mao ha whakalakalaka ki mua koe whakatātā e tō mai ke tō e mahino angi ai pe koe hā e ongo koe ongo koe ia koe ita pe mai fie fia Koe ongo ongo koe ni, o whakanatula loua, ka aku fie mao ke iai, hono ngai whakatangata, ke tokoni, ke ne o mai hafua be iku anga lelei. Koe anga maheni ki he ita e tawalahi, o tau, ta tau wai moe, whangamon manuhu whangai whaetapu, koe tau wala maalohi ki he mea, o tau ita ki ai, hange be koe kuri ihu whangai whaetapu, koe oho ke uu. Ka aku fie mao ki tau tolu mātua tangata, ke whaoha ki a malu, ke tukuange ki ai e te ita, ke hū mai ki tua, o ku te hao mo e loto, o ku hanga maa rie mo le lei, pätene o mai hafua lelei ki hoita. Ko mea ke mahinno te ki tau tolu, o ki kai mau hala lelei pe whakaukau lelei, he rotonga e te ita. Pea ko mea ia o tau kehe ai mehe whangamon manu o whangai whakatapu, ko whakateunga aki ki tau tolu, he otua ai koloa whungani koe atamai, mo sino hama ia e taha ho tau lau maari e, ke tau ngāwe aki he taimi kotoa pē, e tau mo'ue. Aia koe ā malu koe ni, ke nofo hao ki ai ho'o i ta, kai whai hono whakamokomo ko i ai. Ulu aki, ke keanga mahene aki ho'o i ta, kotoa pē, ke ke tuu ma'u o malolo pe ko pos, haki taimi. Koe waha taimi ia ho'o whakaukau, whakaukau i ho'o tari, ke mea, ke ita ki ai. Pea koe taimi ke whakaha i ai ho tari ki ho i ta ua, ke ilo i pe koe ai tēni whai e ongo ku ke lorotonga mau, mohono whakatu tā maki, pe oku mau halelei he ongo ko ia. Kono tolu, ko ho mapure i pe ho regulate he ongo ko ia, aki ho mawahe me atakai hoko ai ho i ta, pe ko ho opure i ho manawa he e tokoni ki hono whakamoko moko i koe aki ho mihi mālohi ho mana wā ki loto. Pea tukuange mā maari e ha taimisi. He vāve ai ho whakamoko moko. He koe taimi ko toa bētau i tai vāve tā ho tau mafu whangai whātapu. Ko te tete, ko te pupuha ia. Mo e hāfua bēnga hei ulunganga hā mai ki tua oe i tā. Koe whā, pea ke toki lea, lewa o whakahae, ho whakaukau, pe tāri ki he mea uke i tai. Aki ho pehe, whakamore more, ko au, ko e whakaukau, pe hoko hoko atu, ho whakamatala ho tari ki he mea tupu me ai ho, ai hu ai te volo. Ta tau tof pēmo e tau fiefia. Ko e tau fiefia, ko fie mau ke ave tuku ki ha amalu, o whakamoko moko ai, ke mau haola kulelei, mo whakaatua. Pe pehe, ke ngahi yongo ke heke hepe, o tau whihanga hangai moia, he whanonga anga e taimi, mohono ngahi ai ai. Hange e pēko e lau ai tohi a se emisi i wahe ura ki vestahi wa. Ke tau wawe ke whanongo, pea tuai ke lea, pea māmārie ke ita. Ko e ngahi whakaukau lelei kotoa pē, kai kai ki te kamata ke ngāwe aki e hoko pē o tae aunga. Hange ko whakatātā ki afo i ke keifu, kai kai mao he taimi ko ia, pe kai ilo ai honoifo. I hono whakaosi, ko e ngahi yongo kotoa pē, o whakanatula e ne hoko. Ka uwhie mau ke tau ngāwe whakapotopoto aki, ke tau mawahe me he pīki tai ki he mea o kumo ui aki he mātērie. Ka tau whakawhiowhi atu ki he mooni, oe, koe hā e tangata, koe lau maarie, ka kumo fofare e sino mātērie. Kono whaana e whai ha whakataha e kau taki he ngahi Community Pacifica, pea moe potu ngāwe polisi, whafunga i mai he Waikato District Commander ko Scott Kemmel, ko Waikato District Crime Investigation Manager ko Kevin McNaughton, pehe ki hango Constable e ua, ko Pacific Liaison Officer, aia ko Elia pa Moson Joy, pia moe Maori Responsive Manager ko Inspector Tuai Pulotu, William Kutha. Aia koe e tau mua e whakataha koe ni, koe whenga ke toe wā whiang e whengawe ake ai potu ngāe polisi mō ngāe Community Pacifici he wahe Waikato. Aia koe ulu aki, koe nau ngāe whie mau, ke whakatupule ki nai whalala mō whengawe ake wā ofi ai potu ngāe polisi mō kakai Pacifici. Pe koe Public Trust and Confidence. Aia koe ua, ke whakawhie maari e whaifatongia potu ngāe polisi ke community pe koe service satisfaction pe koe tolu ke whakasisi ke whaihia ho taungahi community ae koe crime reduction pe koe hono wha ke whakasisi e ngahi whaihia e ngahi wharekoloa mo e ngahi business whamomete vete pe koe retail crime ae koe ngahi whie mao vivirien a potu ngāe polisi ke lava ke taungāue whetokoni aki ai mo ki nau tolu ke hao mo malo e mo ui e kakai e ka kai kotoa pē, pē ki he wahe Waikato. Ai koe whai ki iki ke ngahi whika whaka statistika ki he ngahi tau mua ngā ue kau polisi, whelawe i mua ne hoko he ngahi Community Pacifici, kau te whito ki tau tolu kāinga tonga, e toki o atu ha polokalama muia. Kau koe whie mao mi he tau community, pe kāinga tonga, he wahe Waikato, ka oku iai ha ngahi palopalema whikau aki mua ngā ue kau polisi, pe koi fai hia pe whakakina ho mō ngai whetū tai ta o mō nofu ai pe a mō whakaha mai ki he motu an ke whakahoko ki he pule polisi pe district commander pe ko ho mō ripoti hanga ton pe ki he kau polisi he uk tau manu ia o ki ai e tau kau polisi tonga e toko nima nai o ku nau ngā ue i he i waika toni pe a ku nau rea whakatonga lelei o ka ke ka fie mao koe taha ai whetala no aki ai mahu inga hono reporti ha mea hoko e tau community ke ilo ki ai e kau polisi ke mahino koe paruparema ke whai hanga ue ki ai lahe ngai whai hia kui kai reporti pea pehe ai pe kui kai ke hoko e paruparema ia ko ia he tau community tonga oua e pehe koe he anga pe ia e mo ui ai tonga ke pehe pea ke tuku ai pe ke tai whai hano a koe e kakai o kunau whai e whakai haua he tau nofo whakaapi pe koe community. Ko iai tau ngāwe whakataha mai tau potu ngāwe ke malu ho tau ngai family he tau whakapaea mai ke whonwani koe whakalahi o tonga. Aia koe kore mai e kauporisi kau kia hangahi u mea u hoko i ho mou ngahi neighborhood o ku nau fie mao ke nau iloi ko inga kapau ku wesi ai ho mou ngahi mo ui takita o hoko ai hangahi u mau mau i ho mou nofo malu pe koe nonga ho mou nofo hange koe lere paiki koe longo a pe koe kai koe hai whare koe hape hangahi u hia u hoko takai ho mou ngai fitu o fie mao he kau polisi ke nau ilo ki ai ke nau fai hato koni pe te nau wāu atu kia ki mou tōlu ke mou whenga aue a ki mbāwe. Aia koe tahaini ha ngā ue a e tau community i tonga i Waikatou u fie mao ke whakalaka ke tau toe vāo fiange pe a moe kau ofisa merino ke nau hoko nau tōlu koe kau toko ni ofi a ki tau tōlu ka ue te tau whakama mao pe a me ki nau tōlu me ngā e lava ai ke tau ngā ue vāo fi mō maluai e tau whanau pe a pehe ki tau ngai family takita. Ko ia te vitamaka ko si fo big hit up time ku. Ne o be ku ke time ka ku. Ia be ha mo nga to waki e hok o ku ta be ga lin ta pas be ga ki mo tol ko ta be ku me mai ke po kala ma. O ku atu ai fra malo ge ki mo tol he mo me mai he we ke u ko ta be ai ki he po kala ma ai community Waikato i he wahen pauku malo ho mō mea mai ka mō mea malo apita te evita maka.
0: Ia ko wha malo at merini he, malo apita la vele programa ki he efi afini tau toki filongo aki osi ai wike ka au, malo apita.
1: Malo.
0: Ko e tau taimiku to e tau miniti e ono, to e tau miniti e ono ki he nima efi afini. Pea ko o atua peha tau ki i whasimo tau taitari ai ki he hoko ni ma o atua e tau whaose tau polka ma malo.

tā wā ki wāhe wāhe atuat. Mi o pālo mua e tau te au siwa fuki e ākoe ni, a sāpate kono ngofu māni māino e tai mianga mahae ni. Kore pe fuki e toko pēr e ki sāme koe ni ke whai a lot kui ngaka lawa ki hulu hulu e ngai wukonga toki. Lawa ki wāhe wāhe atuat e kui kai ngā toko hono katoa. O tua koe sāme ono whaa kune hanga whakarea ki mautoru e opa ke mahoko koha. Lo pula e rei o kunga ngana ia kerekele e rei, e lawa i ke fua mai ahono tau kai lahi, o whakasi e mau maui, e whakamalo ki he koho o wholawhola kune hanga o tatakia ki mauto ke mau mui mui at, kunga koho alo se suki stou ne whakahaia i e konga tohi, o e ongore rei a koe ni, pia ke mau ka whanongo, ane ia koha tenga kua tō, kia kerekele e rei, pe tupu a kio fua lahi. Aloto e niu, whangai tu alo, se suki stoga o mawha pui. Amen. Ta mai mui alo mui laumari e mao ni oni. Amen. Ko e haori foki ko e ongo e rege a ko e niu ku o mai rea ki tau tolu ke tau rea mai foki o tua i ene wholofola i e ngai tapa keke. Pea i e ongo e rege a ko e niu wanga e se isu o whawhewa naki a e wholofola a e o tua ki e te ngai akau. Pea ko e tenga ko ia tene lava, tene ngahi ki tau tolo e tau maui ke fua pe tupo lahi. Kei ke ngata ai, o tenga ko ia e lava pe ki tau hanga utu. Hamea kure rei o ka pau te tau tau ia ia kere kere le rei. Pea uia i pefe o ka fafe uia, e te ike fai e tau wahe wahe i e wholofola a koe ni. Koe ha, a fai nga tenga, ma fai nga kere kere le rei o lava ke tau tō, o lava ke tau hanga. O utu ia i e wholofola e i kuto ka te tautolo. I e u kongatohi o e ahkoe ni, na Filipe i e kongatohi u wakiku, o mai e ka te tautolo e ngai u kongatohi, o tala mai ka te tautolo, ko e otu a kune hanga o tō a ngai u te ngā, te ngā kotoa pe o whakafoko e ne, ko ne wholofola ia. Pia kune tala mai rewa e lava, o kwa e whai ngā pawa, mo fai nga mawhai ke ni riwa i ki tau tōru e wholawhola e otoa. O whakafou mai e taimi u tau malanga, taimi u tau nofoa kia, o eke ngā tae kune hanga tō e uoni mai pe ku whatokanga mai ka te tau tōru ke uote tau.

Hay que decir todo, copao que tau, te que hay posti saimoe, que tau sio que hay aquí hay, atamay le rey, pues faucao le rey, optimiste que tau anga de tau sio, y anga de tau ngaue, tua misión a de tau moui. Acoye en el pejereba, cuomaereba que llegando que tau kei, tu jolo aquí hay pe, que hoco faucao maoni que en el folofora a Jesucristo. Y acoye, tano fatata aho ko ni ne o mai ga di tau tol fatata wa ri tangata na ne hanga tari a ne ko ni ho ne ko ni tari pe a fo fo la o tua o mai le wa ia ta ku ta u mo ta u ma fu mo ta u to e ta u ma wa lo to ho wa ia i e ko ngato hi u wa ko a ko ni ko me ku fi ri ai o na ki nei related mo ki e fo fo la o ngo le re a ko ni fo na wa a i se e i mi si ko ia pe ai sea i ne folo fola i ne tohi ko ia e koma tohi ua ki ka uha, bea ka sinou, une hanga whakaviviku, ai kere kere. Pe kai ke ngatahe ne hanga whakaviviku mo whaka mea ai kere kere, ka paupe ke fua mai, pe kai ke lawa ke toi foki, o rewa ke foki ai uha moe, sinou, o paupe ke fua. Ai ku o mai rewa ka te tau tolu i e koma tohi ko ia, ko e atakai o ku ui ke ririu. O faya ya ki tala noa fata ata ko ya ye o hongonere. Be agune tataki ya ye ai tokanga ke mahu inga o e kau kaua o e folofola ai otua. I saame, kau whanongo ai ke saame ku tala mai e saame ko e pulo pula o ku ngangana i kere kere lelei. Tene whakafua mai a tou kai lai. Wanga e saame o pōpou i mai ka te tau tolu ai kongatongi uaki. Ko mea ku whānau a kua mai he sāme ka te tau tōru, o tala mai ka te tau tōru. O ka pau te tau whanongo, te tau mōi aki, ka ku puku lahi fau fau a e me mea ku ne anga o a koe ki tau tōru, i he sāme ko ia honi. I he kongatohi ono wā, o ku tau whanongo ai ki he kongatohi ko ia, ka tā pau mai e paula ne hanga o te whamanatu ka te tau tōru, o pau ke tau whatotoa meri a ngai tau mōi, o pau pege e taimi u tau kawhi tau lakia e moe ngahi u whaingata a te tau kai ke tau fie fia, tau whaingata a ia, kau koe koe osia e tala noa. O to e tala mai rewa e paula, koe tenga ko fufu ibe ku ihe kere kere, koe kalahasi a ia o tua whakalongo longo pe ne tupu, e te tau tolu, pe ia te tau tolu ihe, pe e fuki he mea whakatupu a mamani. E ne pere a kune hanga o teu teui ki tau tolu. A mea mui ko toa pe ke koloria. Pe a ia ku pehere wa e paula. Ke koloria koe e te tau fitau laki. Pe a ngale wa e paula o toi whamanatu maka te tau tolu. Koe tenga koe e tau koea ki he ki mamani, ki kere kere. Pe a mate, pe tene toi tupu, whakatupu mai, pe toi fua. O lahi angi. Ne onga e mamahi mo fai ngata ai o tua. E angai o tua o mai e ngai umea koe ke tau moui e lutonga e tau mai fononga. Mo e tau ngā aue. Au pe ema e paula ka te tau tolu fai o tua lahi mai. Pe tau tatari pe ki e ne. Fua moui e tene hanga o mai hau i wot ka te tau tolu. Paka tau ka hoko hoko atu e tō. Ai tenga ko ia e fofola o tua e tau mo. Ne onga e tau fai ngata ai ya. O mea fou, mea pena e fou mai ai au tau eiko se Jesu Kristo. Ai ko mai re ke tau to ke tau to e waka waka ia ne i misi ko ia ko ka to i ula ki na hau mo ai se o be mai ko e polo fola o tua o ka nge ia ko e uha ka mo shi mau o ne hanga fa fanga ai kere kere te fua mai e ngai tena ko ia fua lai te kai ke to e ke te ke to e kai ke to e foki ia to e foki e to ta ki ie wani tai ai tai vai e mea koe nei uhinga e te hau. Ko pehe ai u talamai e mātiu, te whaingata ai e whukirea koe koe koe koe tō, koe ia he lau koe wholofola a Jesu, i ka te tau lawa ke tau hanga tari wholofola a Jesu, ko ke tau feil ke tari ia, te ko mea ho kou whaingata abe ke tau fua. Te ko hanarewa Jesu o talamai ke ne kau a konga, te nau pehe whukmo ki nau tōlu. Tonu peke ua ngalo e te tau tolu, pe hoka e ngai aho, e wholofola koia puko e tāna whatātā koia ku o talamai e ka te tau tolu. O kia e ngai utenga kulerei, pe ia e ngai mea kulerei, pe kakai e ngatai e anga e tau whawhea ngai ki heo tuamu e tau ngau e whamato atu.

ya fukai tai mi nihi ku tau ku poto au bito. Ko hege ngā tai, e umea ka atoa, ka atoa ko ia, ko ngais. Hange beha ngai u phone be, pe kua tawa tawa. Ka ko ia ku whema u ke tau, oa te tau, ya te tau tau ke tau control. E tau alau, e ua tau hanga o whakaata, ai hoa a moe. Ulai e tau hamum holo, ka lama ke tau i whakaukau mo tau ki whakaukau ka se su. E tame ni u tau, e tau whai hanga aue, ulai e tau tokanga ki he, ki whai mo mau pe ola ko ia e ngā aue ko ia. Ka ku whatapou mai a honi, i kai. Sai bege ke whokosi he ngā aue, ka ku toi sai bege ke toi perform, tuko ha o mea ku mea, pia ka utu o lahi, a ngā aue ko ia, ko e otu wāi e tene toki hanga o mai e mea koe ka te tau tōpa tene toki hanga whukafua mo whukaha mai e misko ia. Ta ko ia, i e ongo horere e aha koe ni, ko hai uinga na hanga se isu o whai hui tāno a tāna tāna tāna tāna. Ko se isu ia ko ne, ne ngā ue a se isu o mime ku, o ne ngā ue a kia e, ai mea mehe taimi ko ia, ta vende fito ki he ngai ua atakai, mo e feitu ko ia. Yo ka taimi o se isu na kei kia palau ia, pia nai kai ke iai ha, ke ai, pia nai kai ke ha tisain ni pehe ke tau pehe ko e kongkerekere a hai, kongkerekere a hai. Na kei ke kamata pe ai teuteu, pau ke teuteu e kongkerekere, pau ke palau, na kei ke hoko ia e taimi o se isu. Ko mea pe nai hoko ko e, ko he aube takata whaa, mo ne te ngai a kau, o ne hangarewa ri. Ko ne ri ko ia e tipendi, ko ne alati o te ngai a kau o tō atu ke mea koe ku e pe ki maka, pe ku e pe mo ki kere kere. Ko taimi nou nou vene ma puna hange hulo mai la a mate nou nou. Pe ku e te ngai a kau ni ku tō atu ke mea koe ku o si kā sia. Ai ku kā sia ia i he vāo tā mo mea koi o lunga. I te ke lawa ki whoi tenga ko ia te asi mai la a ki ai ku nau ki tumua ke pe, pe nau mate. Ka hange ko nai a kau koe tō koe he vei hala, o wau e manpu nao na tōsi me iai. Pe koe te nai a kau koe nai tō koe he kere kere rere, o tala mai e se isu, nai tupu, tolu ngō fulu, ono ngō fulu, mō te au tupu. Mō te au. Ai tupu ko ia, ai akau ko ia. Nei whakawhihe uia whuke kau apostolo, kau wako a Sēsū, ka Sēsū, o kwa te nau ilo nau tolu. Tēnei tāne Sēsū, o ku mou mata ka ikai ma mata, o ku mou te ringa ka kei whanong. Ka koki mou tolu pu, wa te whakapuri puri ki ai, misiteri koni koni, ai pureanga o tuā unge tala nōki ai. Tungai te utalaka ki mō tūka koe kakai, te nau whanongo, kai peki ke nau whanongo nau tūre. E kisoko fwoi konga ia kua kua mai ka te tau tōru. Hanga e Sēsū, ko hea mea hanga e Sēsū o pehe ia e mea. Ai o kua mai lewa ka te tau tōre pu ai mea ko ia. Le hanga e Sēsū ia, o kei ne hanga tala mai e ki whakapuripuri ka ne hanga ngau e aki ne tala no whakatata mo whakapuripuri ko ia o whakafou mai ai o ne tala no ai ke ki whakifuri tenga ko ni nululu ko takata wha. Wangarewa se isu o mai rewa heni e ne hanga o pui pui o ne hanga kwa ke ne hanga whaka ilo mai ki mamani ai ne tala no whakatata. Ka koe tala no whakatata agune whai o ku hoko pia he mui, tonga mui a kakai, he taimi peko ia, nai mui a Sēsū. Pea kuta usio, o inga na ne tala, na e kei he ka opostolo, ko hae huinga, o ku ne whaia e mea koe tanga Sēsū, o moutolo pe, ko moumonu ia, o ku osio ato a ki moutolo, e mea koe panai fili ki moutolo, ko inga e ko hafamahino ka ki moutolo. Ia mātiu, o hangarewa mati o tala mai ka te tau tolu. Ko taimi ngu haka se so, break ki mai ene mea, fika waki mo e anan mo hui toka mo e kau siu. Neo ngu nau, fika fafe ngā tā ia ka se so, pe hoi pehefo ke whanau a isi leri.
o inquisia di na odore da si fa non o wege poro pora e otua. Pe iho nau hard o gu hearted, ai o gu o wege nau, pe nau refuse, pe ngege nau fie mau ge nau fa non o ge poro pora e otua. Ai o gu wasi e, ia mātiu, wai tā toru ge stafa ge tādima. Pe asko ia wairewa ya ngai u diskasi ai e poro pora, o tau si oi o kuiai ai foi mamani ua. Ako foi mamani e taha ku presi ia kuna ko pureanga e otua, pa ako foi mamani ko nuk tau iai. Pea kuiai e foi tano fuka tata ko ni o kunihanga o mai lewa kete tau tolu ae mea o pehe mai. Tano fuka tata ko ni o kuiai ai u kehe kehe ai whanongo. O bawe whanau ha ngon tamai toko ua kekehe e be e na maupe a kekehe e be a ngako e na tukupu e ne moui. Taku, o maire wake ki tau tola e folofola kone a koe ni. Folofola e tutui, o tala maire wake te ki tau tolu. Hanga se e suho a koe, e ne folofola ke te ki tau tolu, koe te ngai a kau, ya ko tau mafu po ko tau hat po tau ata mai ko kere kere ya ago na tenga le re yo o moi fra la mari e u tuya e ti pedia me ana ko ya e tau kari ko ya o tau fo fraongo fraongo ge de fo fo la e ki ya ka tau fraongo ko me ho ko e u tu e tu po lai pekai ke tau kakau ka fifia i e folofola ko ia, e tau tutupu fuka positive anga e tau fafea ngai ke ia, pa tau fifia, loto fifia no tari ia. Pe a tupu re vahorahi e ngai mea ko ia, ia di tau tau. Aiko folofola ko e tano fuka tata au, ne to e talamai pe ka te tau tolu, ai konga ki tau tolu, fie mahu pe ke tau teu teu, kui nga ke moilerei ai kere kere ko ia i o tau rot. Pai e tau teu teu ko ia e lava rewa, ke tō mai e te ngā, pe ko e tō mai ai folopola, o tupu, pe tupu hake, o toko tolgo fulu, o nongo fulu, pe a pēko ke te au. Ia honi, hanga se su o, whakawhiri mai ki tau tō tau taha, o ne hanga whawhiri uia mai ki tau tō. Ko e hā e whahinga kere kere, o ngio tau mafu. O tau loto. Pe oku whaingata, ko te whaingata, ko ia halopeo ku tau fu pore pore, toko bright, fu lahe distract, toko umea ko ia mamani utau nofo ai. Pe kai ke ngatai, lahe e tau wai wai, ko lahe pe tau hirifia. Pe, ko mea taha uo mai ka te tau tolu, ko tau whakaawa, mo tau open, mo tau loto, tau whakatoki lalo i tau topa, tau reti ki tau toke, tau hanga tali, nerei, ai folofola ai otua. Ihe nahi u pokalama lotu kotoa pe, pe koi misa kotoa pe, wanga he otua, o nulu mai ai e ne folofola ka te tau to. Pea koe ne, tenga ko ku tō ko ia te tau tōru. O ka mau e taanga e tau mōui, o pa te tau mōui, pa tau whanongo, o wange ia ko e tō ai tenga ki e kere kere relei. Ai e ko kere kere relei ho tau loto, mo tau atamai, mo tau tari ia, ta ko meho ko e fua, te fua ao lahi. Pekeke ngātai e fua ko ia, e fua mai ai ai ofa, fua mai whawha more more, fua mai e anga kātaki, mo anga, anga lerei, mo anga mea kotoa pepa, o fua mai ai mo e maanioni. Ko ia ko e mo ui maanioni ia o e karistiane, ko a taha ia o ku ne whanongo maupe, ke folofola e otua, pia no fua e ne mo ui. O mai rewa kati tautolo e si fae ko ia se esu a Maria. Rau ae pia mo Maria,
mo ne hanga ko tai tai lelei ai folofora ma avo hao ai o tua ki ono ma ono ki ono loto ke to koni ai pe ke te tau tol ke tau hoko ki tau tol ke ngai kere kere lelei ke toa ia e folofora pe te ngai a kau mo e folofora ai o tua lawai ke tau fua fua lahi ke tau mo ui ke pego ki e mama de tau no fuai koi e fatawange na e ongo atu ka tiki moto no kotoa e vahe vahe koi ia ai folofora ba mo hawa e iki pe ko famonui atu ke tonga kotoa pe o fa ke kau ai ki vahe vahe atu koi ti e ka poa ki e tiki moto mo whanau mo whamiri mo siasi ue kau ki ai koi ia ko wafatu ufanga peo alo ko Jesu Kristo kakobawe iki.

0: Nah, ya, mesti tali talo sanga, tena ko taunu mesti manui ya, pakai moy moy nga. Ate ya, tetai na tuangan tena ko latasi, iya, kalau pati alikyo, pakai taunu au polo kalame o latasi pakai moy moy nga. Tena hoy nunga tete pendu wangali saat pati ke Aotearoa New Zealand. Pena ko lamo tau kai nga tau ko nei tau failo tau ke mau lo tau no helu nga tau fenu nga nei ya he me fainga ta te pula te aliki faka moi moi ki ai kai ya we wish you all the best toki ko jorka ko mau ho ki o tau a o tau pe pa mai ko nei me ko Australia ya faka manu ya te aliki ka tau palani fana ki mua ne ka ko awa lo fala hia lo te tau keng ka tau mai fe mai lungai konei te pimonu tuwalo ki a koulua katoa konei kona ko ya o maluia tauma fai ngā koulua ne ke hala ke he pehe ngali ngalo mā koulua okay this is my favorite ke whakalongo koulua ke ne I know mai lua tai tuli e but anyway whakalongo mai koulua e taku pula nei yeah
1: you're now listening to PMN Tuvalu.

0: Kia ora, kona mauri and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on BMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
1: BMN Kiribati.
2: Ayos pangaramid na natayang at siya to. May may naiswa akin ako na kunwara kini si pangara. Awa sarita kini at warang naratataro. Siya to ay muntimaka. Yesu Kristo ay tinas. Sinipuyo kumini ka itaw kung droiro yung siya huwa ang kawa kira kwa nganira. Asin ako na nima akin ako iya ibu kinukukuran na nung rinanun ng teka. Ay kaan ako ng teka na kinanun siya tayo. Roniro kapay ay teka kay kasi na waya ni muka ni boy. Yon, pero paso ang anong kunan ni kalaki akawain si bayo, ay at kapay ay nanon. Iro ni Yesu Kristo. Amen. Ano teka ka siya to ay bukini kanungan si tayo ay. Aritang hindi ay pasin ang waya ni muka ni paya. Yeri kimi ni Yeremia ni makorona ay tinipin na wanuwa. Awakipuna ay awa na kundi mewa. Yeremia ni makorona ay tinipin na wanuwa. Awakipuna ay awa na kundi mewa. Aka ngay teka ka ni kipoy kay. Awata ko to ka na kundi uwe. Sibusi ko pa inakamitiya kitiyo amate ay. Pagyoy nang kaya kami ikamimera ay pei at tanipuwa ka. Ay kasi kung tiyakawa ay. May pei yao metan ikapanay. Kaya tetekin, teka ay kaayaron na ikay na kuya. Pa iyaki ukur around tibutan na amata ay tiyo amata ay. May ikanikarikia kaya. Si bangan tita iyay. Halitang hindi pa sinawaya ni buka ni bayay. Teka ay kangay. Epo ni mena inano ni baby. Epo ni mena inano ni baby. Tapi tayong kanay mena inano ni baby na tiyo kunan tawa tiyo kan tibet na tibet na. O hirang ni baby siro ura karawa kit na resita ko basta ngiriya ni kan karoy. Kung nakiya tiyo kanay pismaya na nun manan o inometan tiyo wari kinigiri mena yan na kainiri. Mena punting ipati sa kakanta ni ngay baby ka na pakanakoy na masipangan. O kanay na mati. Away ngayon. Sige pun tayo kaya di pas panganti mong gay. Ipun na nga ti makakan ko na ni Karoy ni Beire kasita ko. Ikapuhan, ikapuhan nga na ti makakaan ni Jeroy Akiriay. O yun na po ni ko na ni Bebo buki ni po ni Pua nora kin titangira ni Beura. Ipua meuri nga kinairura pa pundara ni Pua wa ngayra. Ipua na pa titangira. Aris ka pa yagiay marora. Tirungurung nga titayay. Ipun ka turuturu wa kia yaro ya koraki. Ay kakarikia ti maa kamiru na yawuya. Muna kia tu kaya na kun karawan ti maguri ya kilo yiru yiru na kun yiru ya. May ibu kini mamma kurin tiya tuwa ni mew ya noa me tayi kari niyaki. May tau roi na nga tibu uki na kakubia na kun yiru ya. Ipita mireka ang kanaro na pa ipanin wala ka ti ngurung wei. May nikipuna iti uwana. Nikaroko wa ati kipu. Ay ti pima ti nungwa. O sinapun nora yay tirungurung wai panit. Ipita mireka. Puntiro ni kuwa wan jita yay yun ako ni Yeremia. Ya kitara ya pa ima tuwaron din na kuwan tebe peiri ya yasa. Maya tauro ime tini ni kuriya tiki pati sa wata tirungurung. Ay iyo ni kananun titiki ya tanabe peiri. Kananga ya pa iya mira inanun ni peiri te maaka. Narun desi mu yang kuwa kiyay. O sipundi ya imu ni kina arun kadinera imu ni rura. O tangiran tiya kuwa kime tangira kime yuri ya rora. Aris tangiri ya pa yana karawa kina kuira. Sipundi ya ina pia ni karoya na kuya rora. Inge, kia pundi ya ina katubaya ki. E ina puni karawa ki roi tiyo ame ta tiyaru wa ni karine ya ki. O anangana ki tiyarawa. Kasina ni kuwa ya rora me narambrudun. Punda na sina tai taku pa sirora ki sirora i ka karawa te pure ya mura o ndia ina panika tuwaya ki te tuwaya mura na ki angana ki kariniana e taku Yesu na koya pari tai wa ki awata te ina na koina ini kaviniana na livene ya ini kuniana na livene i mure ane tuwa ima ni pure i pokomi o ina kari ya mwani inja sibu yomane ni makorona ya wanua wa kipuna isu kunda ki ana aki ana pete umona te sibu toka yote ena nona Kia e kura roi tarona i pati wame tangai. E a punta ini kai tanu waki te wakuri tangira na kodi wakuri. Kaisa kira ngata iu, maa si pun tumu ane penu wera kai kau mai. Si pun na kono kone penu nu jemuri. Tira punta ini e pupua kena wakuri te penu nani muna ni wakuri ya kia roi na kodi ari e nima tu waki. E pun tiki pati sakita meau ya, kai aru ya pura taro e pita mereka. Kia ka meau ya kire. Tangira na pete ni mikori ya ni kamara te uwe ya ni karike te pitaki. Demet, reke te pitaki. Epo ndiki maara ka mua mua na konti ya tuwa. Te sira ki na koira. Sekona ndiki pa te sabita meyau ya mure tara ipo mua ki na koia. Eng, epo ndi ya inoora ki te makuri tangira dina nunda raka iriti. Apenda iyo, o epo ni kona ni uota te pitaki ki tiyo miyaki te mua wani mwiri tigri. Eng, Ere ini kai nanuwa ki te makuri tangira na koi aonata. Sagi na yaro na reiri ki tapita ime na yakanoa ta ya tivi ta biungo. Naro na nano nori ki aya no nori ta pipen o abata. O hatara iya ngkande pa tahani katanoa ta te tivi. Apo ni kau kakawai o abata pa ena iya ino abata iya niko na tete. Tea kai kaki na ki bopo ki nako te pitaki. Kunda ki ae koro roi na mente. Ya arake ki yaki. Aki hati ima tuwa ni kawana ki mewe ya. Ni baruwa nchiri ni pei. Oka ni karawa ni makuli kaa kira roi. Si pangara liki. Epo ni mena inamu ni pei. Kana siyo ni mekinaki. Kien kana yei. Kiyo ni mekinaki. E si karikia. O si pundia ini makuli ya. Nakon. Nanon ya na kantali nga te uwe. Kambe pene ni kapaya. Amen. Saataro nakon te uwe. Sanga panaran de poi kuat war. Se pangara ko nganire nan tete ye. Jadi ki pate kawa ye. Ya nganire te kona do teroi. Na koni kinaki. Bai kari ki pamu yo kuar. Bai rai ka siri ki patani ka iri. Bai rai ka siri ki patan tau wa te makan tau teak. Bai rai ka siri ki nebe patani. Koni mekinaki. Naron na nadeve te tia tua. Se pondia ini ka inesi ki inu waki na kona na kanta ni na tia tua. Bema kuri yang cetangi raya kora kora yang nara kai diri. Rabu busi nak kau cia tua, tapi yang kuri yang tayu ina nora, mau tangi rabu nora. Bena ubahan esin nama aki yai, begini mau cepat atau amat. Kapa yai raja tua ni kapan? Mau kira ngai raja ini karo koi kawai, mau mina irora ina nora yang, be arau aki ni kapan? Emu pun ini ina nora utu, arat pun dey dey, mau mianga ta. Oi nanu tara tapun papuri ka kok. Sekali ku

Ika na ko mo ko inanunta ka, awang pasensa, apon mo ko na napapabundan mo ko harin anunta ka. Aho ay, erang inibwaka ka meni ka mamete na ko yate ay ikaw warilik. E naragin si Kiroy, ika na ito to ko akita mo ko inanunta ka.

0: tayo tapos tayo karo kita na inalon tiyan nga mani tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan makulin tao teka ipukin ni karikin tekan wanga kapino makakan ti bebeide ay narika yay ti mepio yara na kita makulian pa ti kamerato ni bebeka ni kawain pun tiburan na pa erang inawata ngana e karo kita kamerato ilu ya kain usinan na kaya tahan makulin kain na pentepetepeke e kapukakaki ay aran nara community amen na kena pa oni beke na iya ya tagi ay nara na e tkamerato na kuya iya petara au era enang in tarabu kana pa men pera kana pa iya ran nusinan ngana iya ita pa iya konuri ya pa iya kikoro kiroi ya tau roi opposite series fraud ini pusimai ya tetang-tang me teripos ini kawaina ay menu onda kina peta kita ameta e karakua tetang-tang ke teripos ane ya ita pera monte kakawak pa sinaka menua tekan ada community ay inamatan apara ay New Zealand. Sila ini karo kwa tang ay imanu na kon sfo.govt.nz.
1: PMN Kiribas.
2: Kopi koko. Kamenu ana sa marina nun pirito mendiora kinti flu nta inti kamay turuturo ayo. Ngano kopi koko ayaki kabuwa kinti flu jeb. Tete ano kon namtokta ke tapon na naipay naraki ke tarponia akea wanua akea akea. Onowa, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onowa.

0: Tungagin matariki yon PMN Kiribes.
1: Gana ko mukoy nanonta ka, awam pasensa, hapon mo ko na napabubun na mo ko hari nanonta ka. Aw ay, erang inibwaka ka menika mamati na kuyate ka waririk. E naragin si Kiroy, gana ito to kwa kita mo ko inanonta ka.

tayo tapos tayo karawa kiti na inalun tiyang amani tingin pa intang ida ni kamerato na kaya tahan mga kulit tau teka ipukin karikin teka nuang kapino makakan te bebeide ay narikiyay te mepio yara na kita makulian ni pa te kamerato ni bepa kani kawain pun te burin apa ay rangin awata ngana e karawa kiti kamerato ilu ya kain usinan na kaya tahan mga kulit ay kain na pente bete peke e kapo kakaki ay aran nara community amenda kena pe oni bekina ia ya tagi ai nara na et kamerato no koye ia petara au era enang in tara bu kana pe men pera kana pe ia ran nusiran ngana ia te paia konori pe ia ki koro kroi eta uroi opposite the serious fraud ni pus mai te tang tang me te ripo sin kawaina ai mano onda kena pe taki te ameta e kar ko te tang tang ke te ripo sane ia te pera monte kagawak pa sina kamenua tekan ada community ay nametan apera ay New Zealand. Sila ini karakwara tang-tang ay imanu nakon sfo.govt.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Arakatei na berante bedewe ke mera te te apuni kina akira anu bongai ka yara te yo terone te kira ke reita te waki ai na yareire. Erangini ka kawa ke pokona reia ke nanasim matakin takatei o tera peha un te te ni kiribes in mua mendemuenga. Uke ukeria apu noria pa ya te akina ke onika kawa ke pa ya kora kora pokona tera peha un te te ni pun noinam te te on te te rikita peua.
2: Agam na pemeria tanu ora yo arko ngora saran nang kan ba te wellness and nutrition ska kana kota ngora yo kan ne ari sarana ke ngani rondo ware levita lamese data yo kan ne yo ki ka king kan ne na konti atu wana na meroro ware kana ko ina pa inon na program yo ya tangi dia kan pa na ngko ki a si tapi wotena kita na summarize kana ko tapi wotena point ke ya sante akin na na program yo sinatara tapi yara na ki ba pa ini kamerun ki peak 7 wellness program sinakangai sinatrai paiga tenan pain kamerun tenan peak 7 wellness program auto wanna me pona and attacking den kapesia kangai be serious about your wellness be serious about your wellness ke sinadia ni punta waroi menanora sidia in nangin tawa menanora pa nangin ka kawa ki asinalde in merung tatai nako tawa wanna pa nganne niango pa kangai sinadia in eat the right food that our body needs. Kasi na rin nang inikana tanan na maraki kapon nang inikay na noya rapatara. Taka tinuwa na pangkan eh. Sinari nimesu inaraka yon wanu at yawa. Kasi na rin ikarik ito mo sarawa nakon na patara o at mesu nakon na rayang wanu at yawa. Inaki kay yon wanu at yawa. O at ikawangkan eh. Ni point na pa ikakawa kina pa sinari ni exercise kay nikakamaguri wabuy na kong tinibuy itaminis ito wana tabong. Ke tapayaman teka awak, ada esan teteh kini kita ikan aku nak, pat nak aku, tenak aku, oh tenak aku, ayah pun gaya the best exercise. Takkan ni mewang kan ni? Takkan ni mewang point jenah pangkan yang kau, kita kini kau pasal hari ini meteran wawat cerita ni katua bung, enaki ke yang wawat cerita mai sinteran, senarai ini karina, oh senarai ni mewang dapat nak dapat tera, ni katua bung. Sekona ni mana raga yana mana lagi ke kangane mai sinteran tau orang ini bunga naik bukin dapat ara bawa cerita ni katua bung. Atau kau nuwang kan? Senarai ini nama raga ke ni kan ni mai sinteran wanikai ya kangai tenuan nak ni mewah tu wanikai tenuan nak ni mewah tu wanikai ni katua bung. Te yai te tera ari kangai pa a fruit a day keep the doctor away. A fruit a day keeps the doctor away. Are tako pa rang gagaw kay baka na sikana to one at the one kay to one at the bon. Ah ekatitira na ba revita ay ara sarire ki ara wellness coach. Tay gana ko bang na sikana to one kay to one at the bon. Ay muina mo ndo kora kora. Pa ena kona ni katima to ate merrung. Aga na sinang merrung. Ah sinati yara ro anpa mayrun to doctor. Ay ara a fruit a day keeps the doctor away. Ah it rhyme. Aniroy, ipon ng tangiroy. Ay, takaisuwang kan eh. Ay, sila ina pan, ang kamerungi rin eh. O, din pon katima to ha, payo pon to kawa. Sila in have a positive mental attitude. Sila in have a positive mental attitude. O, ewawa. Tiyang un kapani ka nilang tamero aray yung manisa gaman kukuro yun. Positive na tayo na. Ay, takupangan niya ngayon, epokiran, move on. What ye mi spas pana pana bukin to ti ar program mayo res ka kana ko are sa dan pa katime to ani marurung in deki de pasi anu siran are the wellness and nutrition kam ko nan ran iran dar program ka to week ri ta kena kon chaos the program mayo is ko nan ngora ngan ni tabe wam spas pa ke ana ipopokin pa no ko ya ar ta ngora ayo tenan ko wai kai ki pun pani kito ai kai tenan the fact kito information sa ki pun pani kare ki pun men nan ri ri the levita lamese ani the wellness coach the another program at tapokia ki kam pani bus mai kare ta no ra pani sa wai na ba ami ka ora ai ora ri ro men go en ka ka to wiki panan ki ba si New Zealand awani ari ka roira ba ngan to kin na ramero ro yo an te pani ka ngai pai ni kamerun ki the peak 7 wellness program Tainan na ba yun ang tuwi ka na roko? Ati metuwa nora nara program.
3: Weekend te te te ni Kiribati, your New Zealand Kiribati Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karinatiang. Taurai na kong temuyoko o kaburari kiara ni Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.

Dahil tapos ay karawa kiti na inalun ti angaman eh. Ah, tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan naman ko rin tatawte ka. Ipukin ni karikin ti kanuang ah, kapino makakaan ti bebeire ay narikiyay ti mepio. Yara na kita makurian eh, pa ti kamerato ni bepa kani kawain ti pun ti burin na pe erang inawata. Ngana ay karawa kiti kamerato ilu ya kain yung sinan na kaya tahan naman ko rin ay kain na pentepetepeke. E kapo kakaki ay aran na community amen na kena pa oni bekina ya ya ta gi ai narana et kamerato na ko ye petara au era enang in tara bu kana pa men pera kana ta ye aran nusinan ngana ye ta pa ya konori pa ye goro kroi et aurai opposite the serious fraud ni pus mai et tang tang me tri po sin kawaina ai mano onda kena pa ta ki ta meta e kar ko tang tang ke tri po sane ye ta pa monte kagawak pa sina kamenua tekan ada community ay nametan apera ay New Zealand. Sila ini karakwara tang-tang ay imanu nakon sfo.govt.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nga na ko mo ko inanonta ka, awang pasensa, apon mo ko na napabubon na mo ko harinanonta ka. Awa ay, erang inibuaka ka meni ka mamati na kuyate ay kawaririk. E naragin si Kiroy, nga na ito to kuwa kita mo ko inanonta ka.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Money Matters. Kita sukona naranda pa ayu aron ti taratara ibukin bukara pa sina kay ko money. Kuna mau rinik, anta ta yayu sina kamatau ataran te kuawa. Ara isi pun karikia pun mai iroi atu koraki aika apesikina kia. Amen tanu atana pata kaya ante ana pa pa akau pai. Men wana wana. Oh, eka kawagin na baba, e makuri te kawai, me aron na yatame, ibukin kara kien te rau, men pepe tene pa aron na mea uia, ibukin na pa a kawagin na roi ayamane, o men dikira kena pa kaupaya, ni kai tara pon mea uia. Are nono na pa, o men tai kai, e rawata ayamane, o men pepe tene pa aron kai tara pon mea uia. Ayo to kawang rasa randa pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke narata te ni kire pas sika para na kwa neka ngai pa arum ni kaiko on tania ko paim na kora koram pa ena te ime to te merung ina non te kurai irom na kaina musu ora ena na uta para para ni ke arun ka para na kwante kanan to apuni ina parun ka wori ke na pa ka para na kwa irom mai ta ko pa siporo in te potoniango are e kangai pa tai ene kua ua kisina meroro ki nante tai iu saki au rongorongo o saki na pa wana wanau mea pun tenaan a koropoki o tenaan warawari e ka akatoka aki pa ena nora ki puniro ia te pota namata rina nun te internete o pun tai ene rongorongona pa i ka koko ua aki pa a kua ua o men pa sinepa wana a e pongana e puki ni pokan kaira ni meura nu aki naro na kaikon kau paira au aramani. E tāko tai ana koropo ki te peua pā iaki pēpete. Iaki na pēua e koa aron karikien te kaupai. Mē si inkana arona pa tā ko ka pōna kua mausa e pūpura kei, yu men pōpua ka pōna ke, tā i en business e nangita ka pūpura kei o ka pōna kua, o men karikien a kea a mani are ereke men ka pōna kua nāne. Ke inkana tā ko mere me te ome te kaupai, o men rawatana pēna mani. Ke tā ngana o mani mani men te kaupai yari e kasi kua ki nako imu pun mei roi yaan pakasi pua i ka kaupai. Ke tā yei rā rā me te kaupai e angana kua mani e monte pes. Ke tā men karikien a mani men te makuria ya ki es yaan tutua tā ndarono ka pona kua ndai en trucks ke kamengi ngai ka tapura roko o ni karikien mani na pe yona. Ke ngana ereke te ke rohem men te mani e bubura te kanua ngai yein de ke irom naron tā te loto o ngai ereke te mani ani o ko karikira kia. Ibukin karikia kin amani epes.

O ba siri ni ka unga taka i komani o taka rinu mani. Siri ni pene mea ua kina te mea ua pipiti a te tos na kona ni kaitara pun mea ni korakoran ara mani. Siri ni pene ka unga te wakini business o ni ka kareke mani. O siri ni pene ni ka unga te ukoke me te ware ware maga nungora nto wana pe taka wai ari asana pene koroi te pene nama taika ako o wakipa ako upa indi mea ue. E warangwe, ane mua kanuan taningam nte tai e iu, nte meroro ere e wana pa kanuan kare kentaringam. A e kua ua, pa e kakawa ki pasena wai ane kakauring, o ane kaunga irana pa pasena mea ua kina te kai koiko inonu ni mea ura iu, pa sina honora wana e kakurei, ngai, ane kontai ka anaruko poni iro ura, a iro iana pa nasira, a wara usua i ka tangiraki. Nara nga sataia, te ngaira kain ki te pas, saki iruan te meau e ranaki pata te kai koiko, ke ta te meau are e sasanaki, o men pēronga e kero aina pa, pa ena wana o ena pāpakitaina, i pukia tai, o i pukia na pa nasira na kontai kāna roku. Ita ko pa pon rikia ni meau te ki te pas, nara nga kotaia, pon e meau na pa ino nante papara uaio, e re kawakinan te mani, o kai koiko anana pa. Taina na pei nokon na roko na mi ka ora are money matters men panan pm in kirbas koraba riki a ibukin dona kira ndar ka ora ayo a ar kan tani ngapa na ye na pa arun kara pa pa na pun mai rom ge de sa ora kan ayo te tai des kona ni ro ro yona ibukin po kin ka nga kira a ikar ki ati a yana ki pan kar ki te finance of freedom ki to ni kar ki te me we ppt al sina ona la ban nora muina men nara ka mauri men te yana kai koiko ni pugin te kan darmani ali kar ki ada pangari ru yana ki a sana ban an to wata ka wai am want te me ro te me we yo ke yi gaine ro mi a sa ro mo to kin te program ayo te na ta yo ani ipo kan irom te da par rita ki no ira panan pi men ki te bas ai kai ya le sa kan ina pa kor par ki Oh, te oyona tikaroi, te tongora, sa mga kasipu, tayo na na tayo.